0: sa buka di ha. Nga lo kong kang nangihiin mo nga isa-isa ng imuhang tiil di ha.
1: Niingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purong 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
4: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adikto?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, feel health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ PJ's tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
11: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
12: Nindota sa imong sound system, oy, bounce magkaayo.
13: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
13: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Porok 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duro Humawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: for full sublimation printing. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon, mahal.
4: Sure ka?
1: Oo.
4: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
4: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Yeah.

0: magampohake ke mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pagsyorga. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, mauni na ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman ra ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
7: Kung inong na ako, turo ka pa.
6: Kaya panakit mo itong ako.
7: Juliet, oh, madi ko pa. Ano?
6: Mga nang edad na ako, kung pa ako nakabag.

0: alagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayo kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santho Plus Herbal Oil.
3: Santho Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Lami nga kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, maayo kay ba? Nga na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese Desal, Ensaymada, Pandikoko, Cheese Bread, Spanish Bread, Chocolanay, Loaf Bread, Pastries, Cookies, Chiffon Cake, Hopia, Piaya, Crinkles, Pinka, Banana Loaf, Banana Slice, Pineapple, Custard, Sponge Cake, Cupcake, Cinnamon, Pandimongo, Ensaymada, Cheese Roll, Star Bread, Putok, Putok Desal, Donut, Cheese Donut, Burger Bun, Hotdog Bun, Papaya, Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay pagod par. Pakuratira guna ng ospital? Ayaw bayari ang bill? Guna par!
9: Exciting! Exciting!
6: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na akong kuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, antong paggabi mo. Buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto. Yung hapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Dinugoy ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best viewed ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo Food Supplement from Himo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Me, mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: 7 Plus Herbal Soap.
14: Hala, happy ta akong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adito?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas mas maayong ka ug maunag ang Red Era Incorporated na himutang sa ilang Duha Street, Barangay 9, Malay Talas City o Kinuna. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

XFM Time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: masalom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayo kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga

0: birthday cakes. Available in tanan sa D&B Big Shop. D&B Big Shop. Makita ang D&B Big Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Big Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paingyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Tong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
5: Exciting. Mga katupa, exciting.
6: This song is brought to you by Santo Blas Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Blas Herbal Oil.

0: Sugod sa prisuhan o dinhi. Karoon lawa, kamong tanan. Arohan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhan ng brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigid. Kamutol, testing mo ba lang? Kampiyon kid yung Turbo.
2: Turbo supplement for men.
1: Oh, yes!
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa. Seven Plus Herbal Soap.
4: Normaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Seven Plus Herbal Soap. Pili na! Seven Plus Herbal Soap.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Premium D3 Fuser.
7: Ako na si Lalay, Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Si Puskay na hal, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanan lihok sa panimalay. Ang yun na

0: Nga, dapat diligid na to. Pasagda ng atong lawas.
1: Premium DP. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang moringa seed oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
3: Premium D3 Softgel.
5: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-D&B Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. D&B Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese Desal, Ensaymada, Pandikoko, Cheese Bread, Spanish Bread, Chocolanay, Loaf Bread, Pastries, Cookies, Chiffon Cake, Hopia, Piaya, Crinkles, Pinka, Banana Loaf, Banana Slice, Pineapple, Custard, Sponge Cake, Cupcake, Cinnamon, Pandimongo, Ensaymada, Cheese Roll, Star Bread, Putok, Putok Desal, Donut, Cheese Donut, Burger Bun, Hotdog Bun, Papaya, Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
6: Tong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa
0: dahi ka? Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lola.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka is kunta.
4: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa
4: Wow, okay? Yaro. Niya, idala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
5: Santown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung aminaw og XFM, tawagkod ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
9: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: solusyon kung paano natin mapapanatili na malakas ang ating katawan, malayo sa karamdaman, at humaba ang kalidad ng ating buhay habang po tayo ay tumatanda. Siyempre, ang programa po natin ito hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At ngayong umaga na ito ay kami pa rin po inyong makakasama, yung Certified Naturopathic Practitioner and also isa sa mga bantay kalusugan po ninyo, Doc Ronald Paler. And of course, sa pangalan po ng ating CEO Doc Remerlito Oy at ng ating partner Doc Michelle Hines, kasama din po natin ngayon ang isa sa pioneering ng ano no, ng mga ng health dito po sa Pilipinas, Doc Algy Bakla. Magandang umaga po, Doc Algy.
1: Ayun, magandang morning. Partner, ano, sa lahat ng ating mga ka-wellness na lagi ho nakatutok, especially sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Mega Manila, yeah, sa DWWW774, ganun din sa mga himpila ng XFM nationwide. Welcome po sa ating pong palatuntunan. Namiss ko mag-program sa loob ng isang linggo. No? Kakagaling lang natin, partner, sa
0: Indonesia.
1: Jakarta, Indonesia. Uh-huh. Pinapunta tayo doon for expo. Mm-hmm. Kasi ang Yes to Health ay into development ng mga mas magagandang produkto, mas kumbaga maano ng ating mga ka-wellness ano sa mga susunod na panahon, yung ating manufacturing no ng mga healthy supplement and also yung ating coffee, mas marami pa na ibang susunod na produkto. Kaya yun ho yung nakakatuwa kasi mas marami ang innovations later, yes, na makikita natin sa ating mga produkto.
0: Ayan po mga ka-wellness, abang-abangan po ninyo yan. Natalakay na nila nung Friday ni ni Boss Remilito Oy at saka ni partner Michelle. Yung mga innovations, yung mga products, and at the same time mas lalo pa po nating gagalingan ang mga produkto na ilalabas po natin, Doc Algy, na kung saan mas lalong mas makakatulong po sa mga constituents and also mga sumusuporta po at gumagamit ng mga Yes to Health products po natin nationwide. And of course target natin hindi lang sa Pilipinas, hanggang abroad din ang benefits na makukuha. Well, of course tayo po ay napapakinggan sa lahat ng partner stations natin na nationwide XFM and also ang ating pong Solid FM sa partner stations, and napapanood din po tayo sa ating Facebook page. Kung kayo pa ay nanonood sa ating Facebook page, ay pwede po nga paki-share and also paki-tag na din sa inyo pong mga mahal sa buhay at mga kakilala po ninyo, ay para po araw-araw ay sila din po ay makatanggap or makarinig ng mga fresh information with regards to health, verified information, and of course mga sikreto kung paano mapanatiling mapalakas ang ating pong pangangatawan. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, mga health concerns, and also mga greetings din po ninyo. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line number 0969-609-6545. At kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pwede po ninyong ilagay ang inyong mga pangalan at mga address para po atin pong ma-recognize dito po sa ating programa. At sa mga nais na masubukan ang ating mga produkto, pwede po kayong bumili ng mga Yes Health products, lalo-lalo ating flagship products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also Santon Gold Coffee Mix, at ang ating Premium D3 sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. And of course, ang ating Santon Plus Gold nakalimitan ay naku po. Pasensya po sa palaging nauubusan. Doon po sa ating mga nauubusan mga kababayan. Available din po siya sa Fisher Mall, and of course, available na din sa Mercury Drug. And also, pwede din po kayong magbili or umorder doon po sa mga palaging naubos at gusto ninyong hassle-free and door-to-door. Pwede po ninyong SPay later. Pwede din pong COD. Pwede po SPay later. Kung may SPay later kayo, pwede COD. Pwede niyo pong i-search sa ating online store, Yes to Health 2011.
1: Ayan. Pwede rin po kayong makabilihan ang ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Clinics. At ang good news niyan, talagang makaka-discount pa kayo. Mm-hmm. Ano? Kung kayo po ay senior citizen, pasyalan lang po ang mga Yes Well Clinic natin at pakidala ng ID para mabigyan ho kayo ng karapatang discount. Kung kayo naman ay nandun na, gusto nyo magpakonsulta sa ating mga naturopath para malaman ano yung mga possible nutritional support na pwede nyong gawin,
0: mm-hmm.
1: ano yung modalities na pwede nyong gamitin, eh pwede rin kayong makakuha ng special price doon kung doon mismo kayo bibili na ating mga produkto. Meron tayong iba't ibang mga program, katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, basta sa ilalim ng tinatawag na naturopathic medicine. Mm-hmm. Nando po yan. Nire-recommenda yan ng ating mga partner consultant. Ano? At ang kagandahan dyan, libre ho yung ating consultation. Yan, mm-hmm. Meron tayong mga iba't ibang pamimilian na mga modalities. Sa paborito ko dyan yung bio-zapper therapy.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sa isa dyan yung hilotugpungan or nachotrad, hilotok.
0: Mm-hmm.
1: Ni Wendell.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, batiin ko muna pala ha. Bago ko makalimutan, nanonood sa ating Facebook Live si Brother Jojo Tumol.
0: Brother Joseph at saka si Sister Presi siguro.
1: Sister Presi Tumol. Sabi niya, pakibati po kami Brother Ronald, Mr. Joseph, Werner Galang Tumol, and Miss Presi Tumol. Taga yes. Latri Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. At sa lahat ating mga online live
0: viewers.
1: Yeah. Welcome po sa ating programa.
0: Yan po mga kawalas ha, sa mga gustong ng personalized and also naturopathic modalities na kung saan ang gamutan na walang side effect. And of course, lahat po na ay natural at gusto po ninyong mas mapabilis ang gumaling inyong karamdaman. Bisitahin po ang mga sites or ang ating pong mga clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. At ang health info po na ito, ito po sa atin ng Premium D3. Ang D3 na merong virgin coconut oil at ng VCO at ng moringa oil. Kaya dun sa mga gusto nga ma-boost ang iyong immune system. And at the same time, ma-provide yung D3 supplements sa araw-araw. Premium D3 po mga ka-wellness. And also, Doc Algie, holiday season is coming.
1: Oo nga. Kailan ba yan?
0: 100 days to go na lang. Nakaraang araw, parang 98 days to go. Magpapasko na naman, mag-new year na naman. At alam nyo ba mga ka-wellness na during holiday season, especially December seasons, ay tumataas ang case ng mga heart disease cases and also mortality rate ng sakit sa puso kapag dumarating ang holiday season. At isa sa mga dahilan dyan ay ating pong pag-uusapan ngayon. Ito, palagi nang napag-uusapan araw-araw and also marami nang aware dito. But then may mga bagay na kung saan ay pwedeng or gusto naming i-share pa sa inyo. Baka iniisip natin kung minsan ay yung mga iniisip natin harmless na mga ano na mga ginagawa natin during holiday season ay siya pa lang nakaka-apekto ng pagtaas ng ating blood pressure. And of course, pag-uusapan din natin ang sikreto ng mga kalikasan, ano yung mga pwede nating gawin, mga herbs and also nutritional ways kung saan mapapanatili at ma-prevent natin ang ating health at ang mga halamang gamot na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno with regards to treating diseases, especially sa pagpapabalik ng normal ng blood pressure. Alam mo ba ka na pwedeng tumaas ang blood pressure mo ngayon, pero kalimitan, walang nararamdaman, walang sakit sa ulo, hindi nahihilo, walang pananakit na dibdib, and somewhat like pakiramdam mo, perfectly healthy ka. Ito din ang karamdam, ang palaging kinikwento sa akin ng tsuhing ko doon sa aking lola kasi ang kanyang blood pressure, Doc Algie, is 80 over 90. That is normal, talagang proud na proud siya, and then suddenly, biglang nagkaroon ng major stroke ang aking lola. At isa din na nakita ko doon is smoker kasi ang lola ko. Nililikit sa ano sa dahon ng lumboy. Kaya proud na proud din na kahit sila mismo ay nagtataka bakit nagkaroon ng major stroke ang lola ko. Na ang BP niya naman is naroon sa 80 over 90. Pero alam niyo ba na habang tahimik ang katawan ay maaring unti-unti namang naapektuhan ang ating puso, ang ating utak, kidneys, and also ang ating blood vessels. Kaya nga tinatawag ng marami ang hypertension or high blood pressure na silent killer. Pero ano ba talaga ang hypertension? Bakit tumataas ang ating blood pressure? Ano ang mga lifestyle factors na kung saan iniisip natin harmless? Na kung saan nakaka-apekto pala sa pagtaas ng ating dugo? At higit sa lahat, maaari ba nating matulungan na papanatili ang normal ang ating blood pressure sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na physical activity or exercise, stress management, also sapat na tulog at healthy lifestyle? Sa episode na ito, yan po ang ating pag-uusapan.
1: Yan ang karamihan mga ka-wellness, ano? Yan ang karamihan tanong. Paano nga ba maiiwasan ang hypertension? Kasi sa kabila ng parang normal, yung inyong nararamdaman, at kumbaga parang wala lang, bigla na lang tumataas ang ating blood pressure. So ang tanong, paano nga ba nangyayari itong tinatawag na alta presyon? Yan. Alta presyon o hypertension. High blood pressure. Yan yung mga iba-ibang termino eh. Alam nyo, sa bigyan ko lang kayo ng konting background, ano, estimated doon na nasa 1.4 billion adult. Ang edad niya nasa 30 to 79 years old. Sa buong mundo, ang naitala ng hypertension noong 2024. At ito yung nagre-represent sa 33% ng populasyon sa ganong range ng age. Talagang 33%.
0: One third.
1: Hindi biro yan, dami na yan.
0: Yes.
1: At estimated nila na 600 million adults ang mayroong hypertension na hindi nila alam na meron silang high blood. Mm-hmm. Oh, yun. Yung
0: yun ang pinaka-problema doon. Kung hindi mo alam na meron ka palang high blood.
1: Hypertension. Yung problema, ano? Mm-hmm. At ang hypertension, mga ka-wellness, ay isang major cause of premature death sa buong mundo. Ito yung pinakang isa sa delikadong culprit sa tinatawag nating premature death o namamatay ka ng bata pa at wala kang kalaban-laman.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa global target na non-communicable diseases ay pababain. Kahit saan bansa, they want to reduce yung prevalence ng uncontrolled hypertension by 25%. They started in year 2010 until now, yun ang target
0: gusto nila
1: na pababain. At least 25% ng mga uncontrolled hypertension, kasi alam mo maraming tao, in spite of
0: alam na nila.
1: Ay minsan matigas pa rin ang ulo, ayaw kumonsulta.
0: Lalo-lalo na mga lalaki no kano.
1: Oh, ayaw nilang uminom ng gamot. Nire-resitahan sila, hindi talaga sila sumusunod. At ang problema doon, ang hypertension po isa sa leading cause ng heart disease, yung stroke, either yung kidney failure natin at saka yung premature death. Kasi pag hypertensive ka, may mga komplikasyon na sinasabi na delikado. Kaya dapat nating wag nating pairalin yung katigasan ng ulo pag alam natin na mayroon tayong ganito. Ang nakaka-alarma dito, ang hypertension, hindi na lang ito sakit ng mga matatanda. Yung mga older population o tinatawag ng mga adult, ano. Maraming mga younger individuals ang nagkakaroon ng high blood pressure dahilan sa sedentary lifestyle, hindi magandang diet, dinagdag na nila sa dati hindi kasama to dinagdag na nila sa mga listahan ng dahilan yung sobrang screen time at saka chronic stress. Sa latest na nakita ko sa Facebook at sa balita, even yung mga babies and yung mga bata, even toddlers, nai-stroke na doon. Yan ang problema at dati hindi mo makikita yan sa ating population.
0: Paano ang ginagawang yaya dok ang cocomelon? Ginagawa ang yaya ko.
1: Magalitan ka ng kumero. So, yun po yung yun yung nagiging problema. So, itong hypertension, isang medical condition na kung titingnan natin nagkakaroon ng matinding pressure doon sa wall ng ating mga artery kasi yung artery natin dumadalo yung dugo diyan, 'di ba? So, pag mataas ang presyon ng dugo mo, nagkakaroon ngayon ng matinding pressure doon sa dingding ng ating mga daloy ng dugo, tinatawag na artery, ano? At ito ay nadi-divide into two kinds of kaya makikita mo merong systolic pressure na tinatawag, may tinatawag na diastolic pressure. Pag nag-re-read ka ng blood pressure, merong tinatawag na 120 over 80. O yan, yung 120 ang tawag doon, systolic pressure. Ito yung pressure ng ating mga artery kapag ang tumitimok yung puso natin. Okay? Kapag nagpupush siya ng dugo papunta sa iba't ibang cells ng katawan. Yun ang diastolic pressure, yung tinatawag nilang over. Over. Yung, anong over mo? Yung diastolic pressure. Yun yung pressure kapag ang puso ay nasa tinatawag na resting heart condition. Kasi ang puso natin, at the middle of each beat, nagre-rest yan. Nag-fill up yan ng blood. Then, kaya hindi mo lang masyadong marirealize na nagpapahinga din pala ang puso natin. Kasi nga, in each beat, may paghita na konti. Fraction of a second yon. Okay?
0: Inyong pahinga niya.
1: Inyong pahinga niya. Ngayon, kung ang timok ng puso mo normal, normal din yung diastolic pressure mo. Kasi nga, relax yung puso. Pero pag mataas masyado yung diastolic pressure mo, kaya nga yung timok ng puso natin 60 to 100 yung range niya, di ba?
0: Beats per minute.
1: Oo, kapag ikaw ay sumobra doon sa 100 na ikaw ay kakagising mo pa lang, something wrong, di ba? So yun po yun. So makikita natin na kapag normal yung blood pressure natin, systolic and diastolic, meaning hindi po hirap yung puso at yung daloy ng dugo natin. So yung normal blood pressure natin generally ang bracket niya noon, sinasabi nila 120 over 80. Normal pa dati noon. Ngayon, pero ngayon, elevated na ang kategory niyan.
0: Na 120?
1: So, oo.
0: So, possible ang normal 110 daw ka, no?
1: Lower than 130, 120. Yan. Alba, sabi natin 110. Mas better sa atin. So, depende naman sa tao yan. Yung mga na-stroke na, hindi mo na talaga minsan makita yung ganung blood pressure. Medyo mataas-taas na yung range nila.
0: 140, 140 minsan.
1: O, kaya nga pag umabot na ng 140 over 90, dati noon, ito yung parang
0: threshold
1: dati, 130 over 90 noon, parang elevated na. Ngayon, yung 140 na yan is considered as stage 1 hypertension na. O, kaya bakit po nila nilower ang threshold? Kasi nga, marami daw ang namamatay because of they have hypertension pero hindi nila control. Akala nila normal pa. At saka bumabata na bumabata yung nagkakaroon ng hypertension ngayong mga panahon na hindi usual noong una. O, kaya binago nila ngayon yung ano. Kaya pag 120 over 80 or 90, bibigyan ka na ng warning ng doktor na mag-ingat ka sa diet mo kasi nga medyo tumataas na yung blood pressure natin. Ang problema kasi yan na partner, kapag mataas masyado yung blood pressure natin, ang daming nagkakaroon ng problema sa katawan.
0: Complications.
1: Yung puso natin, nahihirapan. Kasi nga, siyempre, pag ibig sabihin mataas ang pressure, malapot ang dugo mo. Very hard.
0: Overexerted.
1: Oh, for the heart. So, you need yung heart mo, magdo-double work yan para mas may push niya ng normal yung circulation papunta sa mga cells ng katawan. Eh, kung malapot siya. Yung blood vessel natin, because masyado malapot yung dugo, high ang pressure, nag-steep. At yung ibang mga bahagi pa, lalo na kung meron mga mataas na mga cholesterol o triglyceride, pwedeng magiging makipot yun. At ang problema nun, kapag ang circulation mo is mabagal because may hypertension ka, mas less yung oxygen and nutrients na i-deliver sa cells in due time. Kasi para kang para kang nagpapatakbo ng sasakyan mo sa isang subdivision na bawat kanto may humps.
0: Hindi makabuelo.
1: O, ang normal circulation dapat, kung i-compare natin, kung magandang analogy na gamitin, nasa expressway ka. Pero kung ang gagamitin mong analogy sa daan is yung
0: subdivision road.
1: Hypertensive. Just imagine, hihinto ka every now and then. Ngayon yung delivery ng nutrients and oxygen, delayed. Eh, yun ang nagiging problema natin.
0: Ang tanong dyan na Doc Algie, kalimitan kasi pag sinasabing mataas ang presyon mo, ay normal lang yan, matanda ka na kasi.
1: Oh.
0: So ang tanong ba is, karaniwan ba na kapag tumatanda tayo, tataas ang presyon? At ano ba ang mga karaniwang dahilan or mga causes? May mga bagay ba tayong kaya gawin para mapigilan itong pagtaas ng presyon ng dugo?
1: Meron. At yan ang naturopathy. That's why naturopathy is here. Kasi nga, in partnership, ang tawag doon is complementary doon sa mga mainstream medication which is atin. Eh, lagi natin hinabanggit, magpa-check up kayo, ano? Doon tayo pumupunta sa tinatawag na preventive. Kasi dalawa yung hypertension na pwedeng makuha mo eh. Pwedeng meron kang essential hypertension. Na ang essential hypertension or ito yung mga hypertension na makukuha mo, madidevelop mo gradually over time. Dahilan sa mahilig ka sa mga mamantika, mahilig ka sa mga sobrang maalat, kulang ka sa tubig. So it develops gradually over time. Ngayon, ang hypertension, kahit na sa mga bata, meron na eh.
0: Meron na.
1: Kaya nakaka-alarma na. At wala siyang isang identifiable cause na pwede natin sabihin, ito yung talagang dahilan ng high blood. Yung mister ko na masyadong pasaway, yan ang dahilan ng high blood ko. Walang ganon. Di ba? So, ang primary hypertension o essential hypertension is primarily sa tinatawag nating lifestyle and genetics. Totoo yun, may genetic factor yan.
0: Kaya ito naman ang sinasabi ng kalimitan, kapag tumatanda, tumataas ang risk ng hypertension habang tumatanda. Also, meron din pala yung tinatawag Doc Algie na family history. Hyperlipidemia ng isang tao. Merong genetics gene na mas mabilis talaga magtaas or mag-manufacture ng lipids ang kanyang katawan.
1: Totoo yun.
0: And also sa gender, ito mas high blood ang lalaki. Mas high blood ang lalaki kaysa sa mga babae. And also, kapag ang babae after menopause, tumataas din ang risk na pagkakaroon ng hypertension. And also, ito ang isa sa mga modifiable risk, mga ka-wellness ha. Itong sobrang pag-consume ng mga maaasin o maaalat na mga pagkain. Kalimitan naman dyan na Doc Algie na napapasarap na kumain ng maaalat. Pero doon sa table salt. At table salt, mabilis lang tayo magsawa. Pero yung asin na talagang masarap kainin, yung mga
1: tawag doon ay is hidden salt.
0: Oh, hidden salt. Oh. Lalo-lalo na doon sa mga chips natin, mga chicha natin. Yan po ang ating ang
1: mga chicheria talaga.
0: Mga chicheria and also yung noodles. Alam nyo ba na umaabot ng 1,700 milligram to over 2,000 milligram ang salt palaging salt content kapag tayo ay kumakain palagi ng mga noodles.
1: Ayan.
0: Lalo-lalo na kapag kayong nagtitipindok no, noodles sa umaga. Yan. Noodles sa umaga, pagkagabi noodles pa din pagkasunod na araw. Kaya huwag po natin gawing ano, huwag po natin gawing lifestyle yung ganun.
1: Oh, kasi ang mangyayari niyan na pag humina yung kidney mo at yung ibang part ng katawan natin, magkakaroon ka ng chances to develop secondary hypertension.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag humina yung kidney mo, o kaya nagkaroon ka ng hormonal disorder dahil lang doon sa mga kinakain mo, pwedeng magka-problema ka doon sa tinatawag na other forms of hypertension. Ngayon, isa sa pinakang tinuturo nila no, sa mga listahan ng mga modifiable cause, ibig sabihin ng mga dalawa kasi yan, yung sinabi mo kanina, non-modifiable. Hindi mo pwedeng i-modify yung genetics mo, hindi mo pwedeng i-modify yung edad mo.
0: Wala naman sa, hindi naman pwedeng patras.
1: Hindi pwede. Oo, pwede mo reverse ng daan, pero hindi mo pwedeng prevent yung aging. Pero yung mga modifiable na pwede mo siyang i-change, una yung sodium. Alam mo natin na ang sodium is napakatindi ng ano nito kasi may makikita tayo ng mga tumataas ang presyon dahilan sa water.
0: O, edema.
1: O, yung tubig sa ating dugo ay hindi masyadong namamanage ng kidneys.
0: Mm-hmm.
1: Kasi masyadong mataas yung sodium ng katawan. Kasi where the sodium goes, the water goes.
0: Mm-hmm.
1: Kaya parang kaya nga, di ba, common hypertension medication may diuretic property para bababa yung presyon ng ating dugo. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So yan, kaya hinay-hinay sa pagkain ng salt. Ako, doon sa paggamit ng mga table salt, okay lang yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga tao masyado namang extreme. Ayaw na kumain ng may alat.
0: Ayan na, asin.
1: Mamo problema ka na. May isang yun eh, hindi ko lang papangalanan, may isang tao na kilala ko na ang problema niya lagi, mahina. Tapos lagi siyang parang timok ng puso niya, hindi niya maintindihan, mataas. Alam mong ano nun, hindi pala siya kumakain na may asin. Sabi ko sa kanya, hindi pa pwede na walang salt.
0: Oh, kasi minerals na yun, kailangan ng katawan eh.
1: Tsaka alam mo, kahit nga yung mga taong sabi yung pinakamahirap tapos ang kinakain ay kanin tapos disabog mo tinatawag salt. They still alive at malakas pang katawan nila. Kulang ka lang sila sa ibang element. Pero ang reason nun, dahil sa salt, basically may mga minerals na kailangan ng katawan, mga electrolytes. Ngayon, kailangan lang natin i-control yung mga hidden salt.
0: Kalimitan yun, ang nagiging dahilan ng overconsumption.
1: Mga dilata, yung mga ano yan, hindi mo malalaman, hindi mo makakount kung ilan ba ang salt content niya. Pero yung sa table salt, alam mo, pag nagluto ka eh.
0: Maalat na.
1: Kung lalagay ka lang, sabi na kalahating kutsarang asin, hindi rin naman ikaw uubos ng lahat ng ulam na yan niluto mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, control, nakokontrol yun.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa sa ano nila, physical activity.
0: Mm-hmm.
1: So, kinakailangan daw na ang ating puso ay malakas at para palakasin ang puso, kailangan mo ng ehersisyo.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, basic niya na, na pwede natin gawin to stay free from hypertension, mga ka-wellness. So, mga physical activity, kailangan meron po tayo. Iwasan din natin yung pag-develop ng overweight and obesity. Pag napapansin natin na yung mga damit natin, pumuputok na ho yung mga butonis. Ay kinakailangan na ho nating hindi, yung iba kasi ginagawa sa sobrang panic, hindi na kumakain.
0: Kumagawa na diet.
1: Oh, yung crash diet na tinatawag, kung ano-ano mga diet program ang ginagawa, na hindi naman na plano at hindi rin proven. Minsan, napasama pa sila. So, kailangan lang is to lower your consumption based on your need. Yun naman eh. Kung ikaw ay construction worker tapos nag very low ang consumption mo ng pagkain na kailangan mo, mahihina ka. Pero kung trabaho mo naman, lagi ka nakaupo, kailangan mong hinahinay sa mga sugar, sa mga ganyan. It can cause a lot of problem like overweight and obesity. Chronic stress. Ang stress ay napakalaki ng papel sa hypertension. Kaya di ba kapag si nanay, si tatay nagalit. Kung mga pelikulang titingnan mo, nagalit. Tapos maya-maya, hahawak sa dibdib, tapos naisugod na sa ospital. Di ba, ganun yung mga senaryo pag nai-stress. Totoo po yun.
0: Actually, meron akong nakita, Doc, na isang case na kung saan is perfectly normal yung yung lipid niya. Perfectly normal for many, many years yung kanyang yung tinatawag na blood pressure. Pero nagkaroon ng stroke. dahil sa tinatawag na chronic stress.
1: Oh, alam mo ba may tinatawag do corona broken heart syndrome?
0: Yes.
1: Mm-hmm. Ang broken heart syndrome is para kang nagkaroon ng heart attack.
0: Mm-hmm.
1: Na wala ka naman talaga mga underlying reason to
0: risk,
1: have heart
0: underlying
1: attack.
0: Risk. Mm-hmm.
1: Yes. Ang reason lang noon kapag ikaw ay alam ko, kilala mo yan, na ganyan yung diagnosis nung mamatay siya, broken heart syndrome.
0: Yes.
1: Na kapag you're in intense pain,
0: mm-hmm.
1: kaya hindi rin pwedeng tasin yung pain eh.
0: Yes.
1: O kaya naman sobrang sama ng loob mo.
0: Chronic pain.
1: Oh, ilang, alam ba, nangyayari yan doon sa mga, ano, minsan mababalitaan mo, yung asawa mm-hmm. na babae namatay,
0: mm-hmm.
1: tapos after 1 month, namatay yung asawang lalaki. May ganun. Mm-hmm. Because of the reason na pwedeng sa sobrang stress.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nai-stress tayo, nalulungkot tayo,
0: mm-hmm.
1: nagpapakawala ang katawan natin ng mga stress hormones.
0: Yes.
1: Yung mga stress hormone na yon, ang gagawin niya, pipersahin niya yung puso
0: mm-hmm.
1: natin. And kumbaga, ang stress kasi hindi naman masama eh.
0: Mm-hmm.
1: Because if there's something na mayroong emergency, the body will activate the stress.
0: Mm-hmm.
1: If we have injury, the body will activate that stress hormone. So the body is well aware and mm-hmm. alarmed na, uy, may problema. Kaya lang, kapag ikaw eh...
0: Chronic.
1: Nandun na sa level ng stress the everyday, mm-hmm. puro stress hormone stress. Sa katawan mo, mm-hmm. it affects the heart and also affects circulation. Mm-hmm. It can trigger hypertension. Eh, kung mahina na yung puso mo, bibigay mm-hmm. mga ka-wellness. So yun ha, yung stress is kabahagi na yun doon sa nakasulat na modifiable risk.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede ka namang maiwasan mong stress eh.
0: Yes. Sabi nila kapag ang trabaho ang dahilan,
1: oh.
0: hindi ka naman daw tuod na inilagay doon, pwede oh. ka naman daw lumipat.
1: Ang yes, problema, pag lipat mo, wala kang malipatan, lalo pa na-stress.
0: Kaya yung pasyente ko nung nakaraang araw, sabi ko sa kanya, ang shifting niya is night shift, graveyard shift.
1: Oh.
0: Tapos hindi pa isang linggo dok, isang one na straight na graveyard shift. Sabi ko, it's not worth it. Pero sabi ko, bago ka lumipat, ano ka muna, wag kang mag-resign, mag-apply ka muna bago ka bago lilipat. Kasi yung hamakin mo yan, isang buwan, graveyard shift.
1: Ay, hindi pa pwede. Oh. Actually, meron yung, yung tinatawag na... workplace hazard.
0: Mm. Tapos wala pang risk pay. Wala pang risk pay.
1: Hindi, pwede mali yun.
0: Kawawa nga na.
1: Kahit nga yung mga kaibigan natin ng mga security guard, hindi sila nag-straight ng ganyan. Minsan, 2 weeks, pwedeng straight.
0: Mahaba na nga yung 2 weeks.
1: Minsan mahaba na. Minsan isang linggo lang. Tapos mag-day shift sila. Mm. Magpapalitan sila. No? So, yun po mga kaibigan, mga ka-wellness, stress.
0: Mm-hmm.
1: Because, it really affects the circulation. Tataas talaga yung presyon ng dugo natin dyan. Sama pa rin dyan yung paninigarilyo at saka pag inuman. Ala, kasi pag nagsigarilyo ka, yung mga chemical ng sigarilyo
0: mm-hmm.
1: can make your blood vessel stiff. Maninigas yung blood vessel. Sorry, blood vessel natin. And also, yung pag inuman ng alak, once na mag-shot ka,
0: mm-hmm.
1: saan shot? Mapapansin mo, iba namumula.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba parang nagpapalpitate. Mm-hmm. Kasi nire-raise ng alcohol, even one shot,
0: mm-hmm.
1: nang bahagya yung blood pressure natin
0: mm-hmm.
1: From normal. Tapos isa pa dyan yung sleep deprivation, na hindi sapat yung tulog, na ito ay link sa hypertension at ito ay pwedeng maging problema pag matagal na hindi nakokontrol
0: mm-hmm.
1: yung pagtulog na hindi normal. Mm-hmm. It can trigger hypertension.
0: Ayan po mga ka-wellness, those are some pointers. Especially doon sa palaging puyat na hindi naman kailangang magpuyat.
1: Oo. Puyat na puyat sa mga AI na mga...

0: Secret Apparel. The Secret Apparel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret Apparel. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga kawalan sa health info po natin. Doc Algy. Paano ba? Kasi kalimitan, marami pong tayo palaging gumagamit ng ating Santon Gold. Dati pa, Santon Plus pa. Tapos na upgrade into Santon Plus Gold. Is napakaraming natulungan, especially na maibalik sa normal yung kanilang blood pressure. At yung iba, mismo pinatigil ng kanilang doktor ang paggamit ng mga maintenance medicine. Dahil sa isa din sa tinitake nila kasama sa mga medication nila is yung Santon Plus at Santon Plus Gold natin. Paano ito nakakatulong sa mga may hypertension?
2: Okay, linawin natin ha para hindi ma-misinterpret ang ating mga taga-pakinig. Ang Santon Plus Gold po ay hindi gamot sa hypertension.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Ang Santon Plus Gold po ay isang food supplement, nutritional supplement, na napakalaki ng papel para ma-establish yung magandang sitwasyon ng ating katawan para makaiwas tayo sa hypertension. Mm-hmm. Okay? Kaya kung meron kayong maintenance, ayaw nyo lang yung maintenance kasi reseta ng doktor sa inyo yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Kaya para hindi...
1: Ang doktor na mismo magsasabi kung kailan nyo ititigil.
2: Kung sakaling ang doktor ang magsabi na, okay, bawasan natin ha, o kaya naman, modify natin yung inyong gamot, yun lang. Mm-hmm. Pero kung magpapasya tayo ng tatanggalin natin because you will take some supplement...
1: Hindi po yan nire-recommend natin.
2: Ang mga naturopath na mga rehistrado sa Pilipinas ay hindi namin ginagawa yan.
1: Yes.
2: Yung ganyan mga... advices na ihinto nyo ang inyong medication kasi hindi naman talaga yun yung goal natin. Ang goal natin, kung gusto nyo mawala yung maintenance, unahin muna natin yung modification ng lifestyle.
1: Mm-hmm.
2: And one of the way to modify yung condition natin ngayon is inagdag yung mga nutritional supplement gaya ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
2: So, ang Santon Plus Gold po kasi, ang sekreto niya, nandun sa mga ingredients niya.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ano ba yung
1: mga kombinasyon,
2: mm-hmm. yung tamang... Kasi ang Santon Plus Gold, Doc Ron, ay ginawa na swak dun sa demand sa healthcare sa ating bansa. Kasi alam mo, sa Pilipinas, wala kang mapupuntahan, bihirang-bihira siguro, na isang tahanan, na pag tinanong mo, meron po ba ditong may hypertension?
1: Mm-hmm.
2: Lahat, karamihan, meron.
1: Meron.
2: Kumbaga ito
1: isa sa membro sa isang bahay, kahit isa, dalawa, merong hypertension.
2: Oo, misa kahit hindi naman talaga sakit na high blood, ugali lang po, laging high blood yung tatay yung nanay. Kidding aside, ang mga major conditions sa Pilipinas, like hypertension, yung heart disease, yung diabetes, yun yung pinakapangunahing modifiable ng mga condition sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yung Santon Plus Gold ay pinormulate.
1: Mm-hmm.
2: Sabi mo nga, yung Santon, dati Santon Plus, ang composition is yung Santon and Moringa. Ngayon, mas pinarami kasi may mga ibang mga condition sa katawan na kailangan ng mga phytochemicals directly.
1: Mm-hmm.
2: Unahin na natin yung isa sa pinakang star ingredients na ating, na ating product. Yung scientific name niya, Moringa olifera, or malunggay sa simpleng termino. Actually, ang benepisyo ng malunggay sa mga taong may hypertension, based on study ito ha, unang-una, yung moringa, mayroon siyang phytochemical na parang nagiging siyang natural vasodilator.
1: Nagpapamuka ng ugat.
2: Oh, nagre-relax ng ating mga ugat. Ayan. Siyempre, pag-relax yung ugat mo, dahil sa mga sustansya na nandoon sa malunggay, mas magiging relax din yung circulation mo, yung BP mo. Tumutulong din para makatulong sa pag-reduce ng ating systolic and diastolic blood pressure. Mayroon itong diuretic effect sa ating katawan. Ibig sabihin, diuretic, binabawasan nyo yung excess na tubig sa ating katawan para iihi mo yun. Na yun yung commonly, pag hindi na ilalabas sa ihi, pwedeng magpataas ng volume ng pressure sa ating dugo. At in terms naman doon sa tibay ng mga ugat, yung moringa ay meron siyang benepisyo doon sa mismong

0: function ng ating endothelial
1: wall.
0: O, endothelial wall natin, mas naging matatag siya kasi yung sustansyang meron doon ay nakakatulong doon sa dingding ng ating pong blood vessels. Ano? Ang mga responsible phytochemical na nakita nila niya sa moringa, o yung quercetin, lagi natin binabanggit yan, isang flavonoid na kilala bilang isang natural na pampababa ng blood pressure. O yung quercetin, ano? Isa pa, yung chlorogenic acid. Lagi mo maririnig yan dito sa programa. Na nare-reduce niya yung tinatawag na vascular resistance based on study, ha. And potassium, alam naman natin, electrolyte yan. Pag ikaw ay may sapat na potassium, babalansehin niya yung level of sodium. Kumbaga itong dalawang ito, para kontrahan to, kontrapelo. Pag sobrang isa, papababain ng isa. Yan. So if you have enough potassium in your body, na meron sa moringa, it will help you to balance your sodium. Yung isothiocyanates, isang anti-inflammatory at isa ring matuturing na cardioprotective na phytochemical. So, doon pa lang sa moringa, marami ka ng benepisyo. Kaya dapat yung moringa, hindi, kahit hindi sa lang doon sa supplement natin, yung kinakain mong malunggay everyday, malaking tulong din yun. Ano? Pero, ang kaibahan ng Santon Plus Gold kasi extract na yung form niya.
1: Tapos readily absorbed na kasi ang ano, maganda naman na kumain ng malunggay do. Kaya mapapansin mo pag ano, pag dumi mo, malunggay pa din kung minsan ano. So ibig sabihin, pinaka the best if you want to have the benefit of ano, yung malunggay in extract form. Pero mas maganda din na kumain araw-araw, kaya malunggay namin dito sa paligid, kalbon.
0: Pansin ko nga.
1: Nang dumating ako, kalbon. Araw-araw ba naman? Masarap kasi malunggay.
0: Tatampo na sa inyo malunggay, inaraw-araw niyan eh. Ayan, pangalawa mga ka-wellness, mangustin. Lagi natin binibida, kaya nga ito yung pinakang tatak natin, Santon. Diba? Yung Santon, yan yung pinakang active phytochemical sa mangustin. Na ang mangustin talaga, unang-una, magaling siya sa pag-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. And based on study, nakakatulong siya sa pag-relax. Same thing with malunggay, di ba? At sinusuportahan niya rin yung puso natin. Ang mga active phytochemical na responsible dyan is, una, yung santon. Particularly yung alpha at gamma mangustin. O, na may antioxidant, anti-inflammatory yan.
1: Dalawang klase pala ng mangustin meron doon, Dok.
0: O, yung santon. Yung alpha mangustin at saka yung gamma mangustin. Yan yung santons na meron doon sa mangustin na nakita na nila ng potential na benepisyo sa ating daloy ng dugo. Ganon din yung polyphenols at flavonoids. Itong mga to, lagi mo makikita yan sa mga research with regards sa circulation. Isa pa yung garlic o allium sativum. Itong garlic, sabi nga nila, ito daw ang pinakamaraming research sa in terms of plant pagdating sa hypertension. Kasi dito makikita mo talaga yung mga nakita nilang benepisyo nito sa kanilang mga pag-aaral. Una, proven yan na nakapagpapababa ng blood pressure. Kung gagawin mo siyang consistent araw-araw, malaking tulong ito. Even you are taking your maintenance medicine, kumakain ka rin ng garlic, nakakatulong yon. Ano? Meron siyang ability to help the body produce yung tinatawag natin nitric oxide. Na itong nitric oxide, vasodilator ito. Kasi nakakatulong sa ating pagpapaganda ng daloy ng dugo. Cholesterol and prevention of plaque formation, dahil ang itong garlic talaga, based on study, even sa Department of Health, sa 10 halamang gamot, kasama yan para sa healthy cholesterol level. Ano? Kumbaga, overall cardioprotective siya in terms of benefits sa hypertensive patient. Kasi meron siyang mga phytochemicals like alin, alisin, mga sulfuric compounds. Yung S-alilcysteine, isa yan, na tinuturing nilang cardioprotective na nandun sa garlic. Kaya napakaganda, nandyan na yan sa Santon Plus Gold. Ano? At may mga cases na may high blood ka na, may diabetes ka pa. Kaya nga, itong ampalaya ay hindi natin kinalimutan sa formulation. So yung ampalaya ay nandun to help. Kasi yung ampalaya naman, meron siyang charantin. O, ang charantin, tumutulong sa tinatawag na metabolic balance. Kaya kung ang diabetes ay laging inuugnay sa
1: metabolic syndrome.
0: Yung metabolic syndrome, yung obesity, mayroong charantin doon sa ano, ampalaya. Alam mo, may pinakamaraming extract ng ampalaya o sa parte ng ampalaya, hindi doon sa bunga, kundi sa dahon.
1: Dahon.
0: Yan. Kaya yung dahon, kain-kain din tayo minsan ng dahon ng ampalaya. No?
1: Lalo yeah. pag ginataan, Dok, no? Purong ginataan. Hindi, halos sa munggo, nako po, nananghilian na.
0: Ayan, nagugutom na tuloy ako. Polypeptide yeah. P, yan, mga sikat yan na phytochemical. Ganun yung flavonoid, yung potassium.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mayaman sa potassium ang ano, kasi green na green ang ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so last but not the least, spirulina. Mm-hmm. Spirulina naman, mataas yung kanyang ability to strengthen our blood vessel. Kasi yung kanyang picocyanin.
1: Uh-huh.
0: At ang mga essential amino acid na meron dun sa spirulina, kasi mataas ang protein ito, partner, uh-huh. Ay nakakatulong sa pagpapatibay naman na ating daluyan ng dugo. Kasi
1: complete the more amino acids, Dok, ano?
0: Oo. The more na matibay yung daluyan ng dugo natin, the more na mas ligtas tayo sa mga tinatawag na pag-rupture na ating uh-huh. blood vessel na pwedeng maging dahilan ng stroke.
1: Uh-huh.
0: At iba pa. So maraming ano, doon pa lang, sa Santon Plus Gold, marami ng benepisyong pwedeng ibigay sa atin to help the body fight against hypertension. O, isama mo pa dyan yung kumain ka pa ng mga healthy na mga pagkain, kumain ka ng mga malalaway. Ano ba yung malalaway? Mga okra,
1: saluyon, gabi, likway.
0: Oo. Saka yung ano ha, lagi kong tinuturo ito yung sayote.
1: Sayote.
0: Oh, maganda yan sayote sa ating hypertension.
1: Mm.
0: Sambong. Dahil sambong ay diuretic. Maganda yan sa yung mga lolo natin noon, lagi iniinom. Curious ako masyado dun sa iniinom ng lolo ko, tinikman ko, ay bata pa ako, iyak ako eh. Kasi sobrang paet. Uh-huh. Hindi ko ma-imagine, paano kaya nainom ng lolo ko yun?
1: Uh-huh.
0: Yun yung mga ano, kasi sa traditional medicine, ang daming mga pwede nating pantulong,
1: uh-huh.
0: especially kung meron na po tayong hypertension. Uh-huh. Uh-huh.
1: And also, change lifestyle, mga ka-wellness ha, kailangan baguhin yung mga, ano, yung mga pagtitipid na hindi naman dapat tipirin. Kalimitan na doon sa noodles talaga, no? Palaging ano, sandalan ng mga ano.
0: Oo.
1: Sandalan ng mga nagtitipid.
0: Yung noodles, pang, ano, hindi naman sa masyado tayong extreme dito.
1: Mm.
0: Ayan na yung mga pagkain na paminsan-minsan lang talaga. Mm. Parang, sabi nga nila, cheat food daw yan eh. Pero yan ay dapat iwasan, especially you have hypertension.
1: Yeah.
0: Oo. Kumbaga, there's no compromise sa health. Mm. Pag bawal, bawal.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung gusto mong labagin yung bawal, be ready to suffer the consequences.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Ayun yun mga kaibigan. Kaya non-negotiable daw kasi ang kalusugan natin.
1: Uh-huh.
0: Di pwedeng ngayon lang naman eh.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Meron ang isang pasyente noon sa isang clinic na kung saan nandun ako, sabi niya, New Year kasi, Dok, baka binigay kasi yung ano yung kapitbahay kong lechon.
1: Baka sayang pwede mo naman. Na ngayon.
0: Sabi niya, sayang naman, baka mapanis.
1: Uh-huh.
0: Pwede bang kumurot lang ako? Eh, alam mo, sasabihin ko, eh, kayo ho, bahala eh. Uh-huh. Kayo naman yan eh. Uh-huh. Kaya lang, after New Year, na tumawag yung asawa, naka-confine sa ospital.
1: Yun lang.
0: Na-stroke.
1: Dahil dun sa ano, hindi lang siguro kurot.
0: Hindi, kinurot. Paulit-ulit. Yun ay medyo nakakaano lang ano, uh-huh. pero sabi nga eh, wala tayo dapat compromise pagdating sa kalusugan po natin.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, kalimitan, kahinaan kasi natin ng tao is yung dila.
0: Pagkain.
1: Pero dapat is maging discreet po tayo, especially sa pagpili ng mga dapat kainin. Lalong-lalo na po kapag meron na po tayong mga iniinang karamdaman. Of course, mamaya-maya po ay atin pong babasahin ang inyong mga text. Mga gusto po pong magpadala ninyo mga health concerns, mga katanungan dito po sa ating programa, pwede po ninyo ipadala yan sa ating text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Natili po nga tabay, magbabalik pa po kami dito po sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibigay sa pinaglalaman, tiga sa nyong gat.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Jules, akay pa talagang dahil sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Hindi sa kapagal.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Diretso po tayo sa live advice at kakaunti lang po, napasarap po. Talakay natin. Balik po tayo. Sa mga gusto pong muli, magpadala ng inyong mga health concerns, mga katanungan, ating po text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Dok. Algie, baka meron po kayong gustong batiin sa ating po mga live viewers.
0: Ayan, batiin natin yung ating mga taga-panood sa ating live. Ayan, kanina binati natin si Sir Jojo Tumul, ano? Sir Sister Presi. Yeah, batiin natin si Maria Fe Triste, si Angelo Fernandez, ayan, nag-a-update sa kanyang regalo. Ayan mo, ipapalo up ko, sir, ha? Minsan kasi pag nagkakatabon-tabon yan. Oo, ay ipapalo up natin para ma-enjoy mo na yung iyong Santon Gold
1: Coffee Mix
0: gift packs. Ayan, ayan. At BJ Pastor Yahas, good morning. Hello mga doc, sabi niya. Welcome back, Doc Algie. Opo, mas maganda pa rin sa ating bansa. Although alam mo sa ano, sa Indonesia, akala nila Indonesian din kami.
1: Eh kasi yung ano, yung kulay at saka meron kasi tayong ano, yung the same ancestry.
0: Gamit na gamit natin yung Google Translate nun. Kasi siyempre vegetarian, hirap na hirap ako sa pagkain talaga. Hirap na hirap talaga ako.
1: Kamusta ang tempe, Doc?
0: Ang masarap ang tempe. Yun nga yung gusto kong hanapin sa Pilipinas kung meron bang tempe. Ang tempe ho mga ka-wellness, ito yung soya po ang ginagawa nila. Actually, yan ang pride of Indonesia, yung tempe. Kahit saan kami pumunta, may topo, yung tinatawag na taho. Topo yun sa atin. Tapos yung tempe. Kahit mga street food sila, may tempe.
1: Napakataas po sa protein.
0: Oo, ang taas talaga ng protein. Kaya parang national pride ng Indonesia yung tempe. Anyway, pinapabati niya si Shane Ferrer, Tess Alejandro Alejandrino, Ami Gaita Cruz. Yan, bati ko rin yung si Mrs. ano?
1: Yes.
0: Emmaline Bakla. At syempre yung aking mother na nagdiwang ng kaarawan kahapon.
1: Happy birthday. Kahapon maganda yung ano, yung kwento, ano yan, yung sharing kahapon sa ano, doon sa simbahan kahapon.
0: Sa aking mother si Mami Miriam Bakla. Yan. Belated happy birthday po. Siyempre si Solomon Orbon, nakikinig din, nanonood sa ating palatuntunan. Ayan. So, pakishare lang po na ating live at pwede pa kayong magpahabol ng inyong mga katanungan at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Wag lang usapin pag-ibig.
1: Doon sa ibang programa po.
0: Okay.
1: Isa first na ano do, queries. Doc, ano ang magaling na gamot inumin para sa may arrhythmia? 91 years old with thyroid medication. Top din, 5 milligram din. Thank you. Para
0: siguro meron siyang hyperthyroid, do.
1: Yes, kasi meron siyang top din, 5 milligram na yung pinapainom ng doktor.
0: Kasi pag meron kayong hyperthyroidism, isa talaga sa pangunahing nararamdaman, arrhythmia. Okay, arrhythmia is isang irregular heartbeat na hindi mo mawari yung tibok ng puso mo, either bababa, yung bradycardia, or tachycardia. So, pag ganyan, kailangan natin ng mga heart-healthy supplement or mga sustansya na nakakatulong sa puso. Sa mga pag-aaral, tinuturo nila na makatutulong sa puso natin yung omega-3 fatty acid. Number one yan. Kaya pwede kayong kumain ng mga healthy food na mayroong omega-3 fatty acid. Commonly, yung mga iba sinasabi nila marami daw yan sa mga fish oil. Totoo naman yun sa study. Ano? Kung hindi kayo vegetarian, you can take fish oil. Sa mga vegetarian man, highly recommended natin yung flaxseed.
1: Flaxseed oil.
0: Chia seed. Basta mataas yung omega-3 fatty acid sa BCO, okay din yun.
1: MCT. Lalo na sa premium D3 doc, ano?
0: Oo, kaya meron tayong premium D3 kasi bukod sa may anti-inflammatory property. Kasi minsan yung puso natin, kaya tumataas yung tibok niyan, pwedeng mataas yung inflammatory response ng katawan. May stress tayo. So, kailangan ng mga natural anti-inflammatory and mga circulatory enhancer.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya yung Santon Plus Gold, recommended yan sa mga ganyan. Hindi as direct na magpapababa ng timok ng puso mo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ang target ng Santon Plus Gold is doon sa reason why.
1: Mm-hmm.
0: Bakit masyadong hirap yung puso kaya nagsusobra yung timok or bumabagal yung timok niya.
1: Especially doon sa mineral needs ng thyroid.
0: Oo. Mm-hmm. Ngayon, kung kailangan pa ng mga other supplement, may thyroid problem kasi na kailangan mo ng calcium, kailangan mo ng magnesium. Oo, yan, may mga ganyan kondisyon. Kaya nga dapat alamin mo, magpapakonsulta ka, ano ba yung kondisyon ng thyroid mo.
1: Mm-hmm.
0: And another thing is, pag sa thyroid, pinaka the best talaga na iwasan natin yung high sugar.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi kung nagkakaroon kayo ng arrhythmia,
1: mm-hmm.
0: so ang sugar ang isa sa factor na pwede mag-stress ng ating pong sirkulasyon. Okay, kaya iwas sa sugar. And also, coenzyme Q10.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pagkain na mayaman sa CoQ10,
1: mm-hmm.
0: maganda po na araw-arawin natin kainin yan, no? Yung mga pagkain yan. At sa Yastel Wellness Clinic, most of the time, pag may ganyan, we recommend CoQ10 supplement.
1: Oo. And also yung premium D3 natin, kasi parehong pathway lang dinadaanan yan doon sa ating liver with regards sa production ng cholesterol and also coenzyme Q10. Ang MCT is also thus enhances production ng coenzyme Q10 sa ating pong katawan.
0: Pagdating naman sa mga natural remedies, pwede kayong, alam mo yung Bignay?
1: Yes, Bignay.
0: Ang Bignay.
1: Yung ginagawa yung wine doc.
0: Alam mo ba ang Bignay, kung bakit yung mga Hapon din ini-import yan dito?
1: Mm.
0: Ang Bignay, ang halaman na mayroon tayo sa Pilipinas na napakataas ng CoQ10.
1: CoQ10.
0: Both yung dahon at saka yung ano. Kung meron lang kayo sa inyo. Niya. Tapos na sambong, gumamit ka ng sambong. Kung gusto niyo po ng tea para sa detox and the supply ng mga ilang phytochemicals, yung Santon Gold Herbal Tea, maganda yan. Recommended ko yan para po sa inyo. Para makatulong sa inyong kondisyon.
1: Okay, another doc. Ano po ba ang halamang gamot na nakakatulong upang makatulog agad sa gabi? Salamat po. God bless you po.
0: Maraming pwede. Una na dyan yung sibuyas. Sibuyas, yung iba, hindi nila in-expect. Sibuyas pala, may mild sedative effect.
1: Mm-hmm.
0: I-chop nyo yung sibuyas, okay, ng maliliit. Ilagay nyo sa mainit na tubig.
1: Mm-hmm.
0: Ilagay sa baso yung mainit na tubig. Lagay nyo sibuyas, doon takpan ninyo, then wait for 10 to 15 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag doon ay hot infusion.
1: Mm-hmm.
0: Iinumin nyo yun bago matulog.
1: Mm-hmm.
0: So, ako proven ko na yan kasi nung nagpatanim ako sa Mindoro ng sibuyas.
1: Sibuyas.
0: Diba, maraming mga reject diyan, yung hindi mo na pa yung size niya, hindi na pwedeng pambenta. Ang ginawa ko, ginisa namin. Nang marami, masarap kasi sibuyas eh.
1: Yeah.
0: Kinain ko, alam mo, hindi ko na namalayan, umaga na pala.
1: Napasarap
0: ng
1: tulog.
0: Nasarap ng tulog, sobra.
1: Kaya sa may mga problema ha, yan sibuyas.
0: Sunod talong.
1: Talong.
0: Yung talong, i-chop mo din yan tapos lagain mo naman.
1: Mm-hmm.
0: Pag nilaga mo yung talong, pag malambot na yung talong, kunin mo yung
1: sabaw.
0: Mm-hmm. At inumin mo yung sabaw.
1: Mm-hmm.
0: Yan ay mild sedative din.
1: Mm-hmm.
0: Pandan, especially kung meron kayong nervyos, mm-hmm. yung mga kaba-kaba, maganda rin yung pandan.
1: Ihalo nila sa saing, no? Pwede ba 'yon?
0: Pwede rin, mm-hmm. pero maganda yung sabaw niya.
1: Juice, yung tea.
0: Cardiotonic din kasi ang pandan. Nakalimutan ko kanina doon sa natatantong ko sa timok ng puso. Cardiotonic yun, maganda sa heart at maganda sa nerve, nagre-relax siya yung sabaw ng pandan. And also, lukewarm bath.
1: Mm-hmm.
0: Sa hydrotherapy, yung maliligo ka ng maligamgam sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Yan, okay yun. Take na rin kayo ng mga ginkgo biloba. So, yes, Dr. Ginic, meron tayong mga ibang supplement na pwede magamit.
1: Ayan po mga ka-wellness ha. Ang bilis ng oras natin. Doon po sa mga nagpadala po sa atin ng mga text messages, huwag po kayong mag-alala. Ay amin pong isa-isa yung babasahin. Wala po kaming nilalaktawan na babasahin ng mga para ma-address. Kaya tutok lamang po dito sa ating programa. Kaya may mga queries po kayo, padala lang po kayo at amin pong bibigyan ng panahon yan. Wala po tayong sapat na oras para magpatuloy sa ating programa. Doc Algie, baka meron po kayong pabaon po sa ating mga listeners ngayong gabi.
0: Ayan, tandaan po natin, ang hypertension, isang kondisyon na kumbaga highly modifiable and preventable. Wala dapat magkaka-high blood, basta alam lang natin kung ano yung ating gagawin at dapat iwasan. Kaya nga, ingatan po natin ang ating kalusugan kasi yan ay number one. Ha? Para po tayo ay maging masaya sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost.
1: Mm-hmm.
0: But if health is lost, all are lost. Maraming salamat po, Doc Adi Potobola sa Yes to Health.
1: Ayan po, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating program, and also maraming salamat din sa ating mga at nagpapatronage ng ating po mga produkto sa Yes to Health. Mag-ingat po tayo palagi araw-araw, ating po pahalaga ng ating kalusugan, ehersisyo, tamang lifestyle ng pagkain, and of course, iwasan po ang stress, ma-stress araw-araw, at sa isama po ninyo sa inyong daily lifestyle ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C Premium D3, ating ultimate trio para po palagi malakas ang ating katawan, iwas po palagi sa karamdaman, at healthy and happy po tayo palagi araw-araw. Sa pangalan po ng ating CEO, Dr. Melite Oil, at saka ng ating pong partner dito, Doc Misael Hines. Maraming salamat po sa ating sa pakikinig sa ating programa. Bukas po muli, manatili pong nakandabay at tayo po muli magkarinigan dito lamang po sa ating programang
0: The Secret of Health.
6: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay. Kaya wala man tong pamula sa akong mata. Mga naigi pamati, ingisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action pag panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Nami sa pirmi akong tulog. Jubay kay na sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa DNMS?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminuria.
3: No
1: more. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong tiil. Sobrang kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din so, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, all your doctor.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Exciting!
8: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
5: Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape.
4: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
5: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba.
4: Kauna?
5: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
4: Kasay, labin akong lahat ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay, kaya akong pumati.
4: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang, aron malindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katik ko din yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, wala epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Hey, symptoms persist. Consult the doctor. Sa mga butika.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalik sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
17: Mga katupa, exciting!
0: Lasting.
8: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Bachia, lasiyok ang bumutiging lasiyok. Nandiyo ako babungog. Binom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og diabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapipili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka de sa abroad?
11: Nagpada ko nilang mamagika sa bidas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stip o lukilanan.
10: Ikaw po, pag inom mag Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot. Saan
14: mo? Jamel, na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
15: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak pre, oy!
14: Istorya eh! Laimi pre, nadunggan na ko ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
15: Ha? Ka-exciting ko dana, unsa day na!

0: nakaturbo lang na imbawaan ko na astig ug pang long lasting.
1: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
0: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Food supplement from Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Mga katupa, exciting!
14: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

XFM Binance 1 o'clock time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.

0: oy, pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ilas, ha?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Ngiti, exciting kayo.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapag-pag malabalay. Nakakoy, ginato nga pagpanakit sa akong pangkobo o blog ng ko. Sahay pagyod, mapabato ko gusong likod. Ito nga, nakadingog ko ha, radyo na ng Templak Gold. Bato makitaan na akong lula. Ito ni Payot ko, akong gitustingan, akong giminto, nakaharot o blog ng staff, akong nabantayan. Nawala naman itong pagpakit sa akong pangkobo, blipong likod. Dagan salamat sa Templak Gold. Mga pareha o gibato sa ako. Itingin ninyo ng Templak Gold. Basin pareha na ako, baangay sa mani. Ako daw si Jonathan Layaw, Templak Gold user sa
2: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural ng ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong gareklamo sa masa kahalap, pananaw, pagpabili nga mamasko, o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sinaw ang ako pananaw sa kadaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom og premium D3, regid na nakapalagsik ta ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung pagminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kabata pa
14: Imagine mo, nanguyab na ka? Excited?
15: Mga katrupa, exciting!
16: This is for you from the bottom of my heart. This is for you, Mom. I love you very much. It's my mother. I look like her. Don't tell my dad. Next mega band, doing great. I love you. Sandy Santamaria and Maricar Ong and Beth Cole, thank you from the bottom of my heart. I love you.

0: Ano na subject sa school?
1: Kwan na siya, Apo. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ah, ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.

0: na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Casimillo, bilis na San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako, kali, bilis magkakatulog o dayo. Nag magkamatulog, tulugan na sa pagbalik katulog. Lima na din ka, tuwid niya din ito makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magdanggo na good ko. Kaniya ito, bilis man, basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lagid bala. Iintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaas.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko namin o XFM, tawagod ko nilang bayot.
0: Kumamino ka sa XFM.
1: Pero karon nga namin ako kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

0: Isa man ning sige panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa
0: day ka? Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanso Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado,
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanso Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanso Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mamisa.
4: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sa
4: Wow, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinunin mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa ko namin og XFM. Tawag ko ni Lagbayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha?
9: Hello? Roel?
8: Pang?

0: walay masulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Dong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!

0: ko nga maayo ang akong pagkatulog, dili na hago ang akong lawas, humanta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommenda dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw na sa mga inahan karon nga napatili dyan na to kasagda ng atong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shuttle Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shuttle Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang moringa seed oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven. Made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
5: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guy, unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMS?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuwasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa nyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa mga
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako si Roldan naka Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa akong gout. Take ko diyon yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller wala epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No
1: more. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din ito, nakalakaw ko. Grabe. Kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, VisionX Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. VisionX Plus Soft Gel.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Ma'amiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
8: Mga katupa, exciting!
6: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa tour nyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sigayon na ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta naka-turbo.
2: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gaw, katay ko de yun yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walang epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
2: symptoms persist, all the doctor.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu sa Kasel-Sir ka. Nakasulay ko 1 week, galisurong tindog kay kabinuan akong kiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Hala, happy
6: taong
7: duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adik ko.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: X.
10: X.
9: FM.
10: X. FM.

0: That song was brought to you by
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM, tawagkod ko nilang bayot.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Pero karon nga namino ko ang XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang? Okay, ikaw ang tawag malagot na yung kay kundi mo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po kabulan, wala ka kabayan?
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting!

0: Kaway Hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayag kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time

0: Chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bago manumtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Kaway Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayag kitang ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
1: Ako si Roldan Nakabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko de yun. Mag Sis the Pain. Kay kung uban pang painkiller, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Hey,
2: symptoms persist. All the doctor.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bio active compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Avellion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinon akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist all to doctor. Early
0: sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Myelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
8: Mga katupa, exciting!
6: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa lang.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon na ako na, Miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: XFM.
0: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santol Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: XFM.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Zato Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apoy ng panlayaw dapat pas malubalay na ako ibato nga pagpanakit sa akong pagkubo ay blood ng ko kahit pagod mapabato ko grupong liko ng itong nakabingog ko radyo na ng pagkubo na batong makitaan na akong lula ng ito ni payo ko akong gitisingan akong giminto na paharot ang buwa pastas akong nabantaya na nawala naman itong pagkakit sa akong pagkubo grupong liko dahil salamat sa pagkong pagkubo mga pareha o ibato sa ako istingin ninyo ng pagkong pagkubo basing pareha na ako baangay sa maani ako daw si Juna Panlayaw ng pagkubo user sa
3: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa. Kahalap, panan-aw, pagpabili nga mamaskob o malinaw ang akong mga mata. Hindi usaka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatan o mas sing-aw ang akong panan-aw sa tandaan na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
11: Turbo.
10: Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
15: Oy, Pareng Lodi, grabias damgo na ko, Pareng Lodi, oy.
16: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
15: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog yung kayo ko kayo. Napitikubugag yun.
16: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man nga ka. Bisan sa damgo, hubog.
15: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
16: Oh, o siya may problema?
15: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
16: O siya ila siya?
15: Pati yung paita pare.
0: Exciting kayo. Ito, exciting na yun.
2: Exciting!
5: XFM. This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Priya, Sakel, Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanan sa unang hindi ko katulong dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
5: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Nga naman.
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali.

0: Mangustine, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Magpibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacolge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacolge and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan!
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubuli ko pa dyan ko.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Yes to health!
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
11: X FM.
12: Big boom, boom in the room. Hard go.
13: Hey, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce magayo.
14: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
13: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
14: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
15: JD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Humawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: FM.
1: XFM.
2: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakre, Romawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo, antibiotic na o nga dito nagupaingon sa Santon Plus. Kasi nako, kanang sa una, bibig ko katulog din. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat

0: kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: wala sa akong mga pagmangkot, pero sukat na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubulikon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash.
2: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Dong, pagpilay niyong gasolina.
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Tapos na panahon sa kalibutan karon, madumo o atong makita ang mga gubat, bagyo, lino o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ng ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Jesucristo na ginoon, gawas kong tao magkatao pag-usap dili kayo siya makita sa ginhariyan sa Diyos. Higala, but sa Diyos ng tao masayo o maandan sa maong adlaw. But siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhin kayong. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuloy. O kung saon man sa tao sa pagturo kaniya na wala kayong niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadumugon walay magwawali sa dumong o tuyo nga kami mag-alaga diha kaninyo imog na ining tulumanon ang Diyos sa Romans. Isgutan ang mga tanak na isulat sa Biblia o ang nagpong pagpangandam o pagreporma sa kaugaling ang Diyos sa Romans. Ang Diyos nga muhatag o pasinaan, muhatag o katimawan, mudana sa iyong dalan o mugiya kaninyo ngadto sa kinabuhin walay katapusan ang Diyos sa Romans. Ang Diyos og karon aniya ang inyong alagad.
1: Galaidson, kumusta? Mayong pagpaminaw nga nakanimo sa tanan ng mga listeners din sa XFM Philippines, labi na gyud particularly sa Mindanao area. Happy listening kay ninyong tanan labi na sa Mindanao din sa Tagum City XFM, Mati City XFM, ka General Santos City, Malaybalay City XFM. Dini man sa may Pagadian City, Ipil, Zamboanga o sa San Frans XFM. Happy, happy listening kaninyong tanan. Welcome sa Duolan o sa kauras na ito nga panag-uban din sa itong panaghisgot, pagtuon sa pulong sa Diyos nining itong programa o atong gipanginaot nga ang imong panahon, no, nga imong gigahin sa pag-sunod sa mga programa sa XFM labi na sa tingog sa reformasyon, mahimong panalangin higala nga nakanimo. O sa karon lang naka-tune in, no, sa ilang dial sila mga radio, ang atong programa mahigala nakig-uban nga nakaninyo, matag adlaw, alasays nga to sa La City. O niya, ang atong text line sa weekend na itong program, gikan sa Friday, Saturday o Sunday, ang 0938-405-5747. Mokan ang atong text line nga mudawat sa imuhang mga pangutana, higala, igsuon, suggestions, whatever concern, 0938-405-5747. Dalay ko ng Diyos nining atong panag-uban o ang atong hisgutan na diay karon, migala. Ubanik ko ninyo sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga atong gi uluhan kini ang atong topic, no? Ang atong topic magala is all about do not delay, no? Ayaw paglangay-langan o ayaw paglangay-langay o ayaw paglangan-langan. So morning atong isgutan unsa ang mga pahayag, unsa ang mga pahimangno sa Ginoo gikan sa mga pulong ato ning isgutan magala sa dili madugay. Butang kong magpasalamat, no, unas tanan sa tanan ng mga nagasunod sa mga programa din sa XFM, labi na sa Tingog sa Reformasyon, daily, no? Alasays nga to sa alas 7 sa gabi. Dagang salamat kaninyo o pasalamatan usab nato ang naghatag o kinabuhi niini nga magapadayon, magigala, gikan sa pagsugod niini hangtod karon ang sponsor, ang CEO sa Yes to Health, the same time sa XFM Philippines. Dok Remilito ay kauban si Ma'am Ma'am Olivine Oy, no? Nga naga hatag nato nini nga higayon nga ang programa magapadayon hangtod karon, mga igala. And then sa mga sa mga managers, general managers Sir Edwin Garing, sa mga station technicians, daghan kayong salamat usab kaninyo sa tanan nga magkawani dinhi sa XFM. Salamat sa inyo nga pag assist, no, sa atong programa nga ma-hook up sa mga different stations dinhi sa pulo sa Mindanao. Sa mga listeners and viewers, happy listening and happy viewing. Sa doon na tayo Facebook Live. Just search Ramil E. Escalera. Muna nga itong personal account na igalang every weekend. Pwede nita ninyo mag-uban sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Diha usap sa itong live sa Facebook. Balikon ko ang atong isgutan karon sa itong pagtuon. Mao ang ayaw paglangay. Do not delay. Ato ning sugdan sa pagtuon. Human ining awit nga but na kong ishare nga na kaninyo may gala o mamalandong tao sa ining minsahe sa awit nga akong ipaabot.

ni balot amigala kang kinsa mugiya ang Holy Spirit. Asa niya dagon ang tao? Walay lain, kinsa maning truth nga gisgutan. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So ang Holy Spirit magigala sa diyang mugiya sa tao, dadon kaniya ngadto kang Ginoong Hesus. No, ngadto sa pamaagi sa Ginoo nga pinaagi sa pagtawag sa atong Ginoong Hesukristo, kita makabaton og kaluwasan. So dili direct sa Holy Spirit ang tao ngadto sa Amahan. Kung dili, dadon niya ngadto kang Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi, walay laing ngalan nga ang tao mamaluwas. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. So ang Holy Spirit, mugiya sa tao, na siya maginulsol, siya magbagos yung kagalingon, mugiya kaniya nga ito kang Ginoong Hesukristo. Mao ni ang dapat dili dugay-dugayon sa tao, higala, igisuon, ang pagsunod sa giya sa balaang Espiritu. Nga naman, kung wala ang guidance sa Holy Spirit, mahimong walay paglaom ang tao, mga higala, nga makaambit niya ng gasa sa kaluwasan, gasa sa pag-inulsol, gasa sa pagbag-o. Ang tanan, mga higala, makabot, maambit lang sa tao kung siya mo sunod kung unsa ang giya sa balaang Espiritu. Doon ay warning nga gihatag ang Biblia, mga higala. Mateo 12:31-32. Matthew 12:31-32. Unsa ang warning nga gihatag sa Dios? Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Tanang matang sa sala, unsa man nga mga pag blasphemy. No? Usa ka sala may gala nga dili umon nga sala. Pero matod pa din ni, shall be forgiven unto men, mapasaylo. Mapasaylo. But we can see clearly that without the aid of the Holy Spirit, no, atong basahon migala ang maong nga versikulo. Matthew 12 verses 31 and 32. Mao ni ang pahimangno o gihatagan ta og pahimangno ngano nga dili dapat nato nga dugay-dugayon migala ang pagsunod bungon sa giya sa Holy Spirit nga nika nato pinagi usab sa pulong sa Dios. Matthew 12:31-32, matod pa rin ni, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto you, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Ang paghimo o blasphemy, mga higala, no? Diya sa Holy Spirit, ang dili pagsunod niini against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Dili kini makadawat o kapasayloan. Verse 32, and whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Delikado kayo, higala, igsoon. Kung dili ni mo dawaton si Ginoong Hesus, dili ni mo tagagpagtawag ang iyahang gugma, tagagpagtagad ang iyahang gugma, diya kanimo. Sa makadagang higayon, doon na pa kay paglaom nga pagapasayloon. Apan, ang inibang paglapas, no, diha sa Holy Spirit, pagpasipala diha sa Espiritu Santo, higala gisuon, matod pa din, dili ikaw mapasaylo niini nga kalibutan o bisan pa sa umalabot, higala gisuon. So morning nga, do not delay. No, kay ang paglangan-langan, mahigala, mao ni ang gihatag nga warning. No? Warning alang sa tao. Kay matod pa Ephesians 4 verse 30. Grieve not the Holy Spirit of God. Ayaw pasub-a ang Espiritu.

0: Espiritu sa Diyos. O balaang Espiritu sa Diyos. Grieve not the Holy Spirit of God. Ephesians 4 verse 30. So kung ibalo ka kung unsay insakto, kana tungod kay ikaw gigiyahan sa Holy Spirit. When the Holy Spirit will lead you, He will make known unto you what is wrong. No? He will reveal to you what is sin. And that is the guidance of the Holy Spirit. So, kung if you will not listen, kung dili ni mo siya paminawon, matod pa, grieve not the Holy Spirit. Ang Hebrews 3 verse 15, nagingon, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart. No? Harden not your heart. So, o kung ang balang Espiritu, mga diktar ka na to, may gala, mag-ahinumdom ka na to, kaya matod pa, ang iyahang trabaho, mauman ang magpahinumdom ka na to. No? Inyong nahinumduman, higala gison, ang atong nabasa sa gawas nga siya mo guide, He will guide you into all truth. The Holy Spirit will guide you into all truth. Gawas pa niya na, He will bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. John 14 verse 26. That's the work of the Holy Spirit. Mukha ng trabaho niya. So when we remember, no, kung atong mahinumduman, kana, pinaagi sa Holy Spirit. Kung kita may balo nga, kini sa UPDI, kana, tungod kay ang Holy Spirit naghatag gani mo panghuna-una. Kaya nga no, kung sa ato lang kaugalingon, baliko na to, ang atong huna-una malimbungon, ang atong kasing-kasing malimbungon. Dilita maka-decide. We cannot decide whether it is right or wrong if the Holy Spirit will not guide us. Nga naman, our heart is deceitful, which means our mind is deceitful. Nga naman, we are ilibang nahulog ka sa kasalanan. Igalagigsoon. So, mauni ang gipaabot sa Dios ng mensahe nga dili ta maglangan sa pagsunod sa giya sa Holy Spirit. Nga naman, basin o mabot ang panahon nga dili na nato madungog ang iyahang tingog. Kaya matod pa ni Apostle Paul, Hebrews 3 verse 15, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Proverbs 28 verse 13, nagingon, He that covereth his sins shall not prosper, but whosoever confesseth and forsaketh them shall have mercy. So, mauni mangigala ang gihatag sa Dios nga pinibang pahimangno sa tao. Gihatag sa Ginoo nga kahibalo sa tao aron siya mahimong musunod kung unsa ang mando nga isakto diya siya ang hunahuna kay kana buhat sa balaang Espiritu. Kaya ang tanan mangigala nga matarong kana ipahinumdom sa Holy Spirit nga na sa tao aron kini mo iyang masunod. No? Ang tanan nga mga maayo nga mga pagbuhat. So, kung sa may tabo, mangigala, kung dili na ito panumalingon, no? Dili na ito panumalingon, sumala pa sa 2 Chronicles 36 verse 16, but they mocked the messengers of God and despised His words and misused His prophets until the wrath of God arose against the people till there was no remedy. No, mabot ang panahon, mangigala, time will come, nga, matod pa, there was no remedy. There will be no hope. No? Once nga mabot ni, igala igsoon, ang tao wala na guidance sa Holy Spirit. Yan naman. Doon ay mga pahinumdom, warnings, doon ay mga counsels na ginahimo, pinagi sa mga tao nga din gigamit sa Ginoo, isgutan niya, mga messengers of God. No? Messengers of God, prophets ang isgutan sa atong panahon karon doon ay mga malungga na to ng mga pagwali gikan sa mga magwawali preachers. Those are the instruments sa Diyos may gala nga ang iyahang kabuhuton ma-reveal nga na sa tao. But if many times it will be despised or rejected. Matod pa din ni Megara, mga igsoon, time will come nga wala na'y remedy. Ano man, continuing or continual rejection of the pleadings of the Holy Spirit, God, mga igala, or the Spirit of God, time will come nga wala na'y hope or wala na'y remedy. So, kung siya gisultis na 2 Thessalonians 2 verse 10 and 11, matod pa din ni, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they rejected not the love of truth, but because they received not the love of truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them a strong delusion, and they shall believe a lie. So nga no nga wala na remedy, why is it that time will come? There is no remedy, because God will send a strong delusion that they should believe a lie. Why? If they receive not the love, or if they receive not the love of the truth. So once ang Holy Spirit mo pahibalo na to, na kini mo insakto nga himuon, mao ni ang imo ang himuon, mualagad ka sa Ginoo, maginulsol, magbago, no, magampo. So daghan nga mga pahinumdom sa balang espiritu, apan kung di nato ni tagaan pagtagan, dili nato ni siya tagdon, di nato siya higugmaon, wa pasabot di nato kinabuhian, there will be a time nga ang Dios mapadalag mga strong delusions. Bisan pa ang Ginoo may gala, nagahimo ni ini. Ngano man, tungod kay sa kadaghang higayon kita gitagaag paglaom og mabot ang panahon nga ang tao nahimdom mo sa Pharaoh, no? King of Egypt. Ang Dios may gala sa makadaghang higayon naghatag og kahigayonan sa Pharaoh nga mo siya sa unsa ang gusto sa Ginoo nga pagawso ng mga Israelhanon, pero wa gyud siya. So nagkagahi ang kasing-kasing sa Pharaoh. A time will come, a time came nga wala nay hindi bang paglaom ang Pharaoh, nalaglag ang Pharaoh dito sa tunga-tunga sa Red Sea. So hausab sa atong panahon igalag soon, if we don't have the love of the truth, matod pa, for this cause God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Mao na ning panahon na magala nga wala nay gitawag og remedy, wala na yoy paglaom ang tao higala gisuon. And duman na to ang Proverbio 14, versikulo 12. There is a way which seemeth right unto a man. No, dunay dalan, dunay atong panguna-una nga insakto. Pero duman na to, ang Biblia na ingon, bantay ka, kaya ang atong kasing-kasing, malimbungon. Ang atong una-una, malimbungon. Naguna-una tayo insakto, pero atubangan sa Diyos, dako nga kasaypanan. So, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is what? The end thereof are the ways of death. No, ang katapusan niini mao ang kamatayon. It seems correct, but the end thereof is death. Pero if we will follow, we will obey, we will receive the guidance of the Holy Spirit through the words of God, igalagi soon, we are in the safe path, and will lead us to life, not to death. Mao ni magala ang nindot kayo nga kinibang mensahe sa Dios alang nato, no, sa tanan ng mga listeners karon. Ngano nga gisgutan, ngano nga giuluhan nato ni do not delay. Ngano man ang delaying may gala, ang paglangay-langay, mao kana ang gusto sa kaaway, gusto ni Satanas. Karon ang tao mas labing makagusto ngadto sa dalan nga iyang gisubay, nga dili padulong ngadto sa kaluwasan. Balikon nato ang atong kahimtang higala gisuon, dili kita makakaabot, dili kita makakaabot sa mga kondisyones nga maoy basihan aron kita makaambit niya ng mga saad sa Ginoo. Dili kita makaabot, kita nga sa atong pagkatawanon. Apan salamat ano, dunay paglaom ang tao. Pinagi sa kinibang righteous life of Jesus Christ, no, kita makaambit niya ng pagkamatarong. No, kita makaambit niya ng pagkamatarong. Ano man, ang granaon si Ginoo, dili na kita sa atong kagulingon. Kung atong dawaton si Ginoong Isos sa atong kinabuhi, ang iyang makita ang pagkamatarong na ni Ginoong Jesucristo nga niya nato. The righteousness of Christ will be seen in us if we will receive it. Dawato na to kini. And once we receive it, we always follow the leading of the Holy Spirit. No, atong sundo ng iyang pag-iya ka na to. Kay dalon ta niya, giyahan ta niya, ngadto sa kinabuhi, dili ngadto sa kamatayon. Igala, salamat sa imuhang pagpamalandong usap sa mga pulong dinhi sa atong programa. Ang atong programa, mag-uban nga na kanimo, matag-adlaw. No, gikan sa Lunes, ngadto sa gikan sa Domingo, ngadto sa Sabado. Matag-gabi, 6 to 7. Ang atong programa may gala ang tumong tinguhan niining sa atong panahon karon. Kita kanunay makaambit sa mga pulong sa Diyos nga maoy bugiya kanato diha sa pagpangalagad sa Ginoo nga magmalahutayon. Kay ang Mateo nagaingon, kung kinsa katong magkalahutay ngadto sa katapusan, mao may gala makakabot sa kadaugan, makakabot sa kaluwasan. Ang Diyos atong pasalamatan sa atong nadunggan niya ng mga saad, yung mga pulong o temporary na itong tapuson ng atong programa may gala sa tingog sa reformasyon tungkol kaya atong oras dili ng tubot. Dagang salamat sa tanan nga nagpaminaw ng atong text line. Abri kanunay alang sa imuhang mga inquiries, alang sa imuhang concerns, ang 0938-405-5747, 0938-405-5747. Abli ka na may gala 24/7 nga alang kanimo. O hangtod sa sunod na itong panag-uban, kinaya yung higala, Brother Ramilis Calila Mayon, ang Diyos mag-uban ka nimo, o inaot nga yung Ginoo mag-panalangin ka nimo, matag karon o unya, may atong handong higala gisuhan.
1: Kining huni ngayong nabati mo yung sagatimaan na tapos na usap ang atong tulumanon ang Diyo. Sa Revolman King, kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha ka ninyo uban ng pag-inom. Bulan sila nagabasa. Nagapatalingon o mituman sa pulong sa Ginoo kaya panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi magadamit ka ninyo sa pagpaminaw kanunay ni Maung Tulumanon. Ang Diyo. Sa Revolman King, kini na tulumanon gidalit nga na ka ninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang Diyo. Sa Revolman King, hantod sa sumunod kayo sa samang taknaw istasyon. Nagkang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Santo Blas Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: walay hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash, nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: We, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ako sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! We!
4: Hoy, punting! Labining mga hamulog, lampin din eh!
3: Paguha, diya! Wapag ko na wag panglaba din eh! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
2: Soulmate. Ah.
3: Kung pangit gani ang mutapan,
2: edi hold apple.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Big boom, boom in the room. Hard go.
8: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce mag-aayo.
9: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tiyadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prog 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Humawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
1: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
0: Unsa may akong gamiton, boss?
1: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata. Malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Gusto na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iba, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At mga panimpari natin, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pumuli sa atin pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan pumuli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin, ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan, no? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Punta po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The Secret of Health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong po lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa, yung mga karamdaman sa ibang pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Ayun na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Ay napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong pananakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Yun at alam nyo, ang arthritis na ito hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin, tinatawag na autoimmune disorder, na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo, pagkapagod. Siyempre, lagi kang may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwede ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daluy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwede mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies ano, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklasify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attake niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ang ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Mm-hmm. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihinto nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silika, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes. Ano? So,
1: iba na lang sa family history. Kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin, ano, pwede mo pa rin ma-prevent
2: yes,
1: kung 3 years
2: yun
1: niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: Tama.
2: Ganon din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oo.
2: O, diba?
1: So, mga kabayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Marami sa mga kabayan natin, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong, ano, lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina, kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito ano, yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part eh. Pero kung sa pansin mo eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, eh, madaling madaling malaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase. Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis. Oo, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila partner eh.
1: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang iyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto at pwede po bisitahan ang ating po mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago.
4: Ako si Carla. Narap akong pumika. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadisalin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan, ang atin pong Sanzone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Sanzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin, kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Sanzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Sanzone Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan natin, papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
7: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron ka malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan na talagang mga obese sila tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
6: Ayan, ha? So mga kabayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Sanzone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan, ang ating pong Sanzone Vitamin C at ang ating pong Premium D3, ang ating pong complete trio, ang ating pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
7: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse, marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo ng mga karne kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba? Yung mga luya. Pwede po kayo yan. At

0: sa Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices gaya ng yung nga turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit diyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan, saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain, ano. At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santon Plus Herbal Oil eh. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng BCO kasi BCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May BCO eh. May anti-inflammatory yung BCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Mm-hmm. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Mm-hmm. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
1: Modulator.
0: I-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Mm-hmm. Hindi niya alam sino kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba, pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa. Kaya na rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Yes, mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algy. Pwede kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, na mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan, para anytime, ano, na nararamdaman nyo, parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, may bilhin na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Mga kabayan, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo. Pero nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
0: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Mm-hmm. Yun din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan, mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yun sila, mga kaibigan. At isabay na rin yung Ultimate Trio natin, no? Sa mga kabayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 po edad ng lolo ko at mahina na talaga, no? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
0: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila, pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic niyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili. Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, nagumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may inuminom ng turbo, pati yung pag-ihidaw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiidad, eh, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
1: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto mag-tick ng ating pong turbo food supplement for men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan, no? At yung iba pa na organs sa atin po.
0: Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
1: So yun, sa mga kabayan, meron na Dok, 80, nagtitake ng turbo natin.
0: Meron. Oh. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
1: Yeah. Meron bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
0: Pwede.
1: Pwede rin.
0: Kasi ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan.
1: Tama,
0: Dok. Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, i-deny lang yung iba, eh, diba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwalay lang mag-asawa dahil yung lalaki in denial. O diba? So ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
1: Ayun.
0: Oo. Para bumalik yung siglan yung mag-asawa.
1: Okay. Ayan, so mga kababayan po yan, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Ang ating masasabi na, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Dok Algie.
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po dalangin ang Panginoon nawa, ang mapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: kita akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. O sa na-addict to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinoon? Walag yun?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Pago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may multag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
6: XFM.
5: Oras, alas 9 sa gabi.
7: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalibay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby! Putahe sa gabi-i na. Good evening.

0: Ala uyon sa. Ate, pasabi na libog na. Unsa naman? Asa ha. Sige, proper adjustment time. Sige lang, makaya ako sa niabrihan kadali ha. Okay ra ko. Okay ra ko. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Yes po, ako ang inyong makaubang karong gabi una. Nagkasalimuan ko rin gamay. Ano man yun? Murag feeling na ako na ay mali sa kong pagkataon aning glasses. Dili good ni ako, guys. Oh, nanghiram na lang ko kay. Wala, Jude. Igani kay, parami grado. Di na nako maklaro ang ugma. Alay! Charot! May bitaw, oy. May gabi po sa tuang tanan and welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Inyo po makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 po sa kagabi on. Aha naman to kong sparring partner, oy. Wala man. Ano dito siya nagpakita sa kuwa? Asa na ka to siya? Kung nakitaan nyo si Double B, diha paliwag ko pakikuhit. Okay, dapat kabalo na siya sa among kuan ron. Kabalo siya sa amuang lakaw rong gabi una. Manglakaw mi ron, no? Magkuyog-kuyog ta ninyo, manaygon unya taod-taod. Pag-abot sa ko ang sparring partner. Ang inyohang Disney Princess po, inyohang madungog sa Tibok XFM Stations. Mm. Sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man po sa official radio station sa Radyo Amigo. Oy, may gabi iha, murag ang ato ang panahon karon medyo kuan naman no ka nang nararamdaman mo na ba ang lamig ng si tawag ana oy, ang lamig ng simoy ng hangin. Tapos sa gabi, sige na siya nga kanta gani. Simoy ng wapod lagi. Oh, sige, mag-play na lang tadalig anything kay para ma-feel po ninyo ang kuan. Nabi, mangita ko din ha. Ano na ba karun? Mansari ninyo? Mansari siguro ninyo. Eh. Nabi, tanawin ako ni Bi kung maoban eh. Ay, uy. Ramdam nyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin? Huh? Hello, happy to get BR. Wapan na nag-countdown. O mag-countdown na ta, happy ta. Puhon. O mag-countdown na ta kaya. I know it's already the seasons of love and gift giving. Gamay na lang gid ko, OUB. Gamay na lang gid kayo itong kuan na gid ka ng Pasko na gyod. And kabalo ko nga medyo andam na gid ang mga bibi na to karon. Nang andam na gyod in preparation for your upcoming mga inaanak na magkuan. Magsurang-surang puhon. Mangayo og pinaskuhan. Pero bitobi oy, o karong gabi oy na maghisgot kita, gihapon kita sa mga butang-butang na dili na unta dapat hisgutan, pero ato gihapon siyang hisgutan kay ang mga butang na walay pulos, but niya natog pulos. Ang mga butang na dili na magamit, atong gamiton. Ang mga dili magamit, atong gamiton. Ang mga gugma ninyo ang giusik-usikan sa lain, atong i-recycle. Ala, charot! I-recycle na ito! Diba? Pwede naman siguro ingon, Ana. Uy, kuyogi ko ninyo ha, ang ato ang text line 0945. 0946. Ala, jaw! Grabing struggle, jaw. Dalaan na gito, ugma, jaw, ha? Sige lang, kami mag-provide na lang. Wala man ko kabalo nga need giday kay nako to kay reklamador ba kay ko no. I never knew na need na ko ang imuhang laptop. So tomorrow please bring it with you kay. Pasalimuang ang Disney Princess diri do. Sige lang kay wa man ko kabalo nga ingon ana di ay. Ay, coming na di ang ako ang himig na ako ang bebe. Bantay ka ha? Dapat kaming nagid ka kahit kapaabot sukun mo doon.
1: Ma-prisip ka!
0: Binakog. Hinay-hinay lang double B ha? Padulong na diriyang ako ang sparring partner karong gabi una. Manaygon mi sa inyo ha mga balay ha. Among i-post niya taod-taod ang GCash number na pwede ninyong tagaan sa inyuhang o pa-premyo. Ang inyuhang mga pamasko sa amo. Actually, din yung padulong sa amo abi ha. Kaning pamasko na mo karon or kaning pamasko para sa mga bibi, padulong niya sa mga street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan. As of the moment, naakitay 970 pesos. Uy, salamat kayo. Salamat kayo sa mga naghatag ha. O, dako, jud kayo mig utang na loob ana sa inyo, habi. Super duper thank you.
1: Thank you.
0: Kaya inyo hagid ming gitagaan og chance nga makahatag pod og kana mga pinaskuan sa to ang mga bibi. Oy, magchismis ta para po sa to ang Sir Bibi question for tonight. Okay, rata diya, Jow. Oh, Mona, Cinderella. O, sige, ito itong number. 0946-554? Wala, dating number. Mangod na ako. Tugod na ka. Mga ka, Cinderella, oy. 0945-443-5869. Ah, sorry. Sige, ah, naman to. Libog talaga ako. Dami-dami kasi naka-open dyan. Sige lang. Lumaban ka dyan, Cinderella. Ang atong Sir Bibi question, karong gabi una, hatid ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Particularmente po sa pampanindot sa inyuhang kagabion karon, kung panggabi ang inyuhang mga duty, ayaw kalimot, binindot kayo magkape og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Binindot kayo ng kape, trust me. Super nindot kayo na siya ang kape. Pampagaan, gid na siya sa imuhang kinabuhi. Ilabi na kung kapoy ka imuhang trabaho. O, kaya nang nindot, gid kaayo na siya. As in, super nindot, gid kaayo. Tistingi, gira ganan ninyo, tilaway, ganan ninyo siya. Mapalit na ninyo siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Unsay una nimong ginakuot sa buntag? Pag mata sa buntag, naaman siguro kay kuoton, no? Na, kabalujog ko na. I know na adyog ay ginakuot sa sayo sa buntag ka nang masuko na lang kayo ng imuhang bana o imong asawa kay ang una nimong ginakuot sa buntag, dili. Dili ang iyang gina-expect. Lahi imong ginakuot sa mana. Ang tsaka na yung ginakuot sa bunta. I-text ko ha, 09. Wala na mo. Antura. Ay, asa dito dyan? Wait lang, B. Kadali lang gid kaayo ha. O mo na ro, nagkapuliki. Nagin ang Disney Princess. Tempasa, B. O, napuliki. Wala, tempasa. O, isag ko, Andira, uy. Nagkapuliki na ang Disney Princess. Dots. Ah, matungi mo hang kuan, imong notepad gaina. Nawala, good to should, ah, tura. Ay! Nada siya sa kuan, level 2. Oh, mo din na, ito na naghang na dyaw. Kaya pa na ito ni. No, naluuyan ako, ani, ay. Una, wala ako kabantay, pati akong cellphone kabulo mo guys. Grabe ako ang kuan karong gabi una ay kanang. Grabe ang mga pagsuway sa kong kinabuhi rong gabi una. Daw naghang. Kira ni. Mirisi. Naghang diri ng area of response. Ay, okay na, okay na. Okay na nag. Tagluha gani akong tech. Ay, Diyos ko, Lord. Moni siya, kabalo mo, grabe akong struggle rong gabi una, no? Sumurang mag-minyo, nagid siguro taanig bonggang-bongga. Kuan, nabilin ako ang cellphone, nabilin ako ang glasses, no, nabilin pagid ako ang tab. Magkana nabilin, uy? Sao na lang. Kasi pwede ba ka-rescue di, habi? Ah, kapoy kiniuna ani do. Oy bitaw niya og si laban lang. Laban lang lagi mag Papi Dave, ing ani ka gubot ako ang programa Papi Dave. Mo nang nag-leave ang isa atong birahon. Diyos ko, Lord. Ingani siya kayagaw. O, yagaw, jug kaayon niya ka nang. Pero, I'm planning to ano ba? May bitaw ha, panubag mo din ha. Ang ato ang text line number is 0945-443-5869. Akong paabuto na ko ang sparring partner ha. Asa naman to siya, oy. Oy, pwede po mo nga mag-react sa to ang live ganoong gabi una, B. Naka-live mo ninyong makita sa tong official Facebook page. I-search lamang po ang XFM Bukidnon. Og ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and sa Tibuok official Facebook page sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Maayong gabi, Mami, diya sa Hong Kong. Thank you so much, Judmiha nga. Always ka nga nagakuyog sa to ang programa matag gabi. Junlin Rans! Thank you! Thank you, good kaayo, Junlin Rans. Maayong gabi, diha si Ma'am Gloria Malala Apelo. Thank you! Si Friends MGN. Maayong gabi, diha si Ma'am Gloria diha sa May Bayugan City. Thank you! Si Glendel Dasilio, all the way from, mani, imuhang lugar, ma'am. Si Glendel Dasilio of and also Dasilio family. Thank you, kaayo, bebe. Salamat sa inyong pagpamino, haya. Gogi ni Ron. Himig ng Pasko. Dugi kay ka, double B. Drag foods. Ang mind ni mo, sunod na layo. Wala, isip. Goni, mami. Sige lang, mi. Ganahan ba kay kuad to. James Dexter. Uy, himala! Nag-change na gigag pangalan, friend. How come? Diba, alam nga nung nag-change-change lugar kag pangalan, diba kuan man to? Nagkuan na lagi ka karo, nag-reveal na lagi kasi mo ang full name. Dugay naman siya na mugnaw, pila ka years naming labay. Uy! Kasi pasabot ni mo, ano, friend. Kanibito si James Dexter. Kaniga, ambot lang kung minute na ba rin si James Dexter Reyes amatong ha. Pero ang kapagkabalo na ko, ano single pag yapon niya ang tadgay roon. Uy, ikaw po ba? Kaya rin siyang lucky. Ay, charot. musta imo okay pa color? Yes, mommy. Super okay pa gid ka. Ayok. Kani akong gisuot karon mo ni siya mami. Buhi pa kay ang bracelet ni imong gihatag sa ko. Thank you mami. Thank you. Hello sexy host, happy. May gabi Ma'am Ann Abapo. Thank you. Salamat kay si Ma'am Ann Abapo og si Mommy Jacqueline Labis. Sila isa sa sila sa mga naghatag sa atoa og pamasko para sa mga bibi nato aron makatabang sa to ang mga street children og mga senior citizens nga naas kadalanan nagpuyo. May gabi po diya sa inyo ha, na magduda man taan ng kuoton sa buntag, uy. daghan ba yun? Sige, mommy ha. Watching, listening from North Cotabato, idol ang ganda mo. Si apo ni Maki, Maki Masla Mama, may gabi hindi ha. Dili mang good, uy. Kung alam mo, di ka nang, natural lang mo na siya nga naong in town. Uy, naunsa po, di ay ka, uy. Uy, pwede ko yung tawagan ha, sa tuang number karong gabi una, dabi akong i-flash ang tuang number kay mo, dawat ng gugkuog tawag para mo tubag sa tuang Sir BB question for tonight. Pwede na kang mo tawag, B! This is crazy! Wala pa tayo kung ano ni Jow? Wala pa tayo, at na nakahay mo, ano ko ano? Ka na marag, ato ang intro. Tawag na 0945-443-5869. Nanglampas na niya kung kuan. Sige, unyan na lang pagbalik na itong mumanawag ha. Atong ibalik kaya po na ito ang number 0945-443-5869. Mo ka na siya ang numero na pwede ninyong tawagan unyan taod-taod para sa ito ang... Call me maybe. Kung ganahan kang mutubag sa to ang Sir BB question, pinaagi po sa pagtawag, pwede gid kayo niya taod-taod. Sa pagbalik po sa to ang programa, but meanwhile, ato sang kumustahon ang ato ang mga BB karon. Ginaasa ilang mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay nga naglalis. Anong galalis man mo oy? O nganong sige mo maglalis din ha. Simple lang bi ang mga mag-asawa nga sige glalis kulang sa pagmahal. Sakto sa pagmahal pero kulang sa panahon. Ano man, nganong kulang man na sila sa panahon? Kay every time na muhangyo si Mr. or si Mrs., kapoy daw ang lawas. Unsay buhaton bi kung kapoy permanente ang lawas na atay Turbo Man Enhancer. Kiniato ang Turbo Man Enhancer designed niya sa both pang lalaki or pang babae. Although ang pangalan niya is Turbo Man Enhancer pero designed niya sa both Oh, sa both na ha. Both girls and boys nga kulang sa kusog o dili makahatag og satisfaction sa ilang mga partner. Importante gyud na kanang mahatag gyud nimo kay kung mag-overthink ng imuhang partner, mas malala. Munang para po mas masaya ang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan 30 pa ka pinangakong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kuntsik. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy!
3: Storya eh! Play me, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko, lasting, o pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala-wala, gid ka pre, oy! Karon pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: duol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User. Atang paminawan.
2: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundi at ilong nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sa history na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro, Banana, Magkilam.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Zantone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
4: Permigid, gamuta-muta akong matangad daw, gus sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ranggag kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang gay eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadauman sa akong pagkaon, inong dayong ko Premium D3. Dinuhoy ko, bati unog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod na doon kinitaas ng medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas. Ang lakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Zantan Plus Herbal Soap.
11: Naumaoda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantan Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Zantan Plus Herbal Soap. Hindi na! Zantan Plus Herbal Soap.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: Ang kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga imasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didikinan.
1: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa abang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Baumi na mauni ang imong ipangita. Mga istorya dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Charot. Practice na nga ito. Amo ba? Double B! May ganit kayo na.
2: Yes!
1: Oh, pinarun si Briano. Daday ng tingin. Wala na. Practice na. RB, welcome back sa toang programa. Karong gabi una, hatod po kayo na to sa toang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Yes. Kapag kapo, kapi ang atong istoryahan, gusto nyo amugaan ang inyong kagabion sa kakapoy sa inyong trabaho. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit po ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide.
2: Kanang pandemic, kanang nagturbo. Kaya pag humanog turbo, kay, siyempre, tungod kay kuan kapuyon maginaso, mga pisila o
1: Santon Gold Coffee Mix. Kana. Ang atong numero gihapon ba na pwede ninyong tawagan karong gabi una para po sa tuang kalingawan langod karoon. 0945-443-5869. Oy, may gabi ikang Armand, ha?
3: Thank you!
1: Salamat kayo, Armand. Ano siya nga ginakuot-kuot doon ni ang iyahang bulsa na all.
2: Ako, okay. Kuan, akong kuot-kuot doon kay ilong.
1: Sa buntag. Sa'yo sa buntag. Ako, ang una gina akong buhat sa tinuod lang double B, hindi man siya yung pagpasaan sa kong sariling bangko. Charot. Ang una gina akong ginabuhat sa buntag, nag-pray sa adyod ko. Siyempre, magpasalamat ko nga, nakamata pa ko, diba? Pero ang pinakauna na akong ginakuot sa buntag, ang akong cellphone. Siyempre, magtanotag na yung nagkuan, naabay nag-message, naabay nag-chat, naabay nag-good morning. Pero what, man? Batang balik. Ang first gikuot, ma'am princess, ang cellphone nakalimtan sa bulsa kay nahubog kay gibiyaan sa uyab.
2: Nalong mamiya man lagi.
1: Oh, ni si texter 7897. Sige lang, uy.
2: Sige lang.
1: Sige lang. So, okay
2: lang. Ano, magina sila. Gyan, mambiya, magina sila.
1: Wala, mo man na iyahang ilahang ko ang papel sa kinabuhi na to.
2: Managingon nga. Ang person nga mabot sa imo, it's either to give you a lesson or
1: to leave you more. To leave you more. Tulo na isa kabuok. To give you a reason. To give you a lesson. To love you more. And to leave you more. Sa muka, oi.
2: Never again.
1: Never again. Never enough. Cinderella, this is Lala Move. Ala, oi, ha? At your service, asa dapit inyo kay Kwao na ko, hatod na ko diha sa imong station, XFM Bukidnon. Gikan ni Eric Ranili. Ranili? Ha? Sa may mong ihatod? Darimi sa may kuan. Nami diri sa may, darimi sa may taas sa Tala-Tala Building, Carbajal Street. O, yes. Kung muanhi ka diri at bang lang migamay sa Novo.
2: Na amin sa na, basig pamainit na.
1: Munay with peanut butter.
2: Wow!
1: Ika namin ano, Eric Ranili. Oy, ka nang ma-excited man sa taan ng imuhang ipadala. Diribi kay ato ng kit-kiton.
2: Kana.
1: O, oy, manay, good man sa inyo. Karong gabi una, ha?
2: Yes.
1: Ato ang, unsa man ang ato ang first song karon double B.
2: Itong Maligayang Pasko.
1: Ah, sige, tanaw na to, ha? Maligayang Pasko.
2: Pasko by Shakol.
1: Okay. Sige.
2: Siyempre, mga katropa, no? Manay, good me para, manay, good me sa inyo. O, sa katulang na yung mga evil nga, na yung mga Gcash, sobra-sobra.
1: Yes.
2: Manay, good me kay para atong i, kung ano, atong i, reach out ang ato ang mga street ng mga karamitong mga persons nga nana sa mga streets.
1: Mm-mm.
2: Like mga senior citizen nga gipasagda na sa ilang mga kuan nga magsige nalang pangayo.
1: Gani.
2: No? Mga hey. Bata nga wapasukan kakaon o lambi nga
1: Nga sikinjoy.
2: Sikinjoy.
1: Ako si Ansag din na sila mamiya kay biyaan po na sila. Si Mamaan ba kay...
4: Ma, please!
1: Oh, si Ann. Sige lang na. Sige lang kay... Akita manggod. Ang atong manggod, Ma'am Ann, is kung biyaan ta, di po damamiya. Sagdiin lang sila. Ang karma ilahabit na.
2: Ano naman na? Let the karma... Kuan.
1: Let the karma begin.
2: Muna yung nga nga. The vengeance is mine.
1: Yes. Ikaw muna ngayon. Bukas na lang kita mamahalin. Ala! Oh, binagid ka ayun na oy. Dobby ang ato ang first track for tonight. Ang ay bibidya pali ko po sa to ang GCash.
2: Sige.
1: 5 piso, 20, maski yung pilar nga amount, basta gikan sa inyo ang kasing-kasing.
2: Yeah. Thank
1: you. Dako na kayo ka ng pasalamat na mo sa inyo ha, tungod kay makatabang na gina sa to ang mga street children nga wala pagid na katilaw o chicken joy. O sa mga street children or sa mga senior, o sa mga senior citizens nato ginaakaroon sa kadalanan. Mm-hmm. O dako kayo na siyang tabang sa ilahag yun. Dobi, Dobi, kung mo-under ba niya siya, Dobi? Ako sang i...
2: Sige.
1: Bibi Jow, ni set this up, please. Kahit hindi siya nag-under, Bibi Jow, hindi ko siya mga dinig-dine.
2: So, anda-manda, mga inyo nga, kung ano, pasinsay lang din yung among tingog.
1: Goni.
2: Kuhan man siya ka na... Original.
1: Sige.
2: Ikaw dili sa... ni AI, ha?
1: Dili ni AI. Amo, ano yung original na tingog mo sa AI mo? Sige. Sige. Sige, sige, sige, sige. Ay, sagot. Di mo siguro ni siya mauno. Kanina lang. Amo, day to. Sige.
2: Amo, to siya.
1: Ready na ka, Double Bay?
2: Ako, Larry.
1: Oh. Mo ba ni?
2: Oo, muna na, muna na. Kuhana
1: na, suko naghang.
2: Matuyok na siya, matuyok.
1: sige. Suko na siya naghang, Bibi Jow. Pero, kaya makita niyo mo, Double B?
2: Okay, larga, sige. Larga.
1: Sige, OIB, among first song para sa mong pagpanaygon.
2: Naitayo mo na ba ang Christmas tree?
1: Yes!
2: Magdalo mo na ba sa mga anak mong maraw?
1: Lord, ano all?
2: Naitayo na ba ang panon? Sa kasyong ito, hindi ka ba ng hagahol? Sa pagkakataong ito, kami
1: hindi
2: naman
1: ang babati. Di ba sa ngayon? ikaw, balad niya. Wala ni Silas na movie. Ang aming tambol, gitara. At buong barkada, Pasko, manananana inyo, maligayang Pasko,
2: at manigo,
1: bagong taon sa inyo. Mayabag!
2: Ilisa na
1: ito, may lisa. Palayong gamay. May bili ko na daman ng damit na bago. Aginado ka na ba sa didong at ninang mo? Huwag tambol na lata. Bumir! Nuang malingani, oy!
2: Sorry. Nagbukod na ito, oy.
1: Nag-ano kami, oh. Pasko na sinta ko rin.
2: Pasko na sinta ko. Kasi nag-request.
1: Si Ann. Ako si Ann. Sorry na, God. Sige. Pasko na. Sinta ko.
2: Pila man na itong kwanan eh.
1: Bibi Jan, nabutan ni mo itong Gcash number. Paliyaw ko.
2: Pila itong TF.
1: Kaya mukat ni Midri Ann.
2: Sorry guys. Nari, akong hangyo no, sa Yes to Health nga mag-invento sila o vitamins para sa tingong.
1: Oh, yes, please!
2: Oh, sa mga nakadungog sa tuwang mga Yes to Health karon.
1: Mogini among need. Need kayo na muog ka ng
2: pwede
1: pampa.
2: Mag-invento
1: si Dr. Melito o kanang food supplement na pampagwapo ang
2: tingog.
1: Okay, na akaning isa na invento din niya, ato ang Santon Gold Herbal Tea. Pampawala niya siya sa mga pagaw-pagaw. Pero para sa mga parehas na mong dili gifted, need so, na mo o pampagwapo o
2: tingog.
1: Dobe, sige na. Uy, ang atong bibijaw! Paliw ko sa Gcash number sa to ang Live B. Mudawat mi og masking pila nga ay naglogs di ay siya. Tura, ang atong Gcash number ha nga pwede ninyong padalaan sa inyo ha mga sa tawag ganyan na Double B kay nanaygon man mi.
2: Padalaan sa inyong mga ihulog na pinaskuhan.
1: Oo, pinaskuhan. Kasayo ba ninyo mamasko Cinderella? 0936-881-9124.
2: Yes.
1: Pabalikan ha ito. Ang Gcash number is 0936-881-9124 under the name of Jonah P. Ako na.
2: Si Jonah P.
1: Jonah. Si Jonah. Dobe. Ito na ni i-play Double B.
2: Isa man na siya.
1: Pasko na.
2: Pasko na sinta ko. Ay, wow. Kaya na niyo. Nanon, sinta ko ni si Ma'am Ann.
1: No all.
2: Naol.
1: Pwasi ba sing nga? Agay ninyo, ulaw ani. Ay! Napay ads. Discolored free. Sabi-sabi, usaw pa ni pag kuan. Oh, ako sa ning ikuan, double BK. Lain kayo, mga dungog nila ang mga...
2: Ba, no, no.
1: Okay madungog nila ang mga dili maayuhon.
2: Among gamit, anak, kay Brave. Brave nga browser. Para ilak na.
1: Sige. Double B, kaya na ni mo. Oh, sige. Palakpakan,
2: para
1: guys.
2: Para na ikang... ang bapo?
1: Alo, nabi ka ning kanta haman.
2: Sa Singapore?
1: Alo, oy. Di lang ta mo piyok.
2: Pas.
1: Kuna. Sinta ko. Ay, wala pa di ay. Wala pa. Sorry.
2: Atay pa, bebe. Kusgi ka may akong kuandari, bebe. Monitor.
1: Ah, sige, be. Ay, saha.
2: Di na ko ma...
1: Di ko matansya?
2: O, di na ko matansya. Medyo...
1: O, kana.
2: Wala.
1: Kana.
2: Okay.
1: Kana?
2: O, langgahe.
1: Asyaro.
2: Wala ikuan niya, eko niya, wala eko.
1: Wala eko, wala pa eko.
2: Wala pa eko,
1: sige. Apa na muna discover. Hapit na double bay, kabalaka. Sige, ready.
2: Hatod ka na to sa...
1: Santon Plus Herbal Soap. Wala pa. Excited na kayo tao eh. Pasko na. Sinta ko, hanap kita. Bakit nagtatampo? Nilisan ako. Oy, erda ko mani.

0: Hai.
1: Sayang Sinta, ang sinumpa, ang pagtitinginan, tunay.
0: Galing nga sana. Ano mo na ito? Hindi mo umabot ba? Hindi na rin sila mga
2: tagong... Saiki, ano?
0: Ha?
2: Saiki.
0: Ay, tarong... Ah, sige. Ato na lang din ko anun. Anaon na lang na ito. Kaya para mas makuha na ito ang key, taas ang imuhang no, taas.
2: Okay. Kuhan mag ko.
0: Manin,
2: uy. Pasensya kayo, mama na. Sorry kayo.
0: Sorry kayo.
2: Kinala na mo ikuhan para... para
0: Amang itunog.
2: Matagaan o kuhan.
0: Mga nang itunog kay.
2: Oo, matagaan o kuhan ang sangalan niya.
0: Kanang kinabuhi.
2: Oo.
0: Manin,
2: uy. Matagagos din siya.
0: Akan eh. Palagpagal. Para kainahan ba ito mga tawin, na.
1: Pasko na, Sinta ko, hanap, hanap kita.

at pagtitingin ng tunay. Nais mo ba kalimutang nagganap di ay ang ating suyuan at galak. Gcash, guys!

Na, nakalungo ko kung sinsiliw. Lamo. Naalaw tayo maghatag ng sinsiliw ha. Among GCash number 0936-881-9124. Hatag mo niyo ha. Kaya parang nito ang mga street children. Yeah.

nakalimutan ka na ang ating suyuan. Tasak buhok ko eh. Ganda!

0: No vuelve mga pinabitay.
1: Ay, salamat.
0: Ay.
1: Salamat. Okay lang ba to?
0: Okay lang kayo. Oy, ganun nga. Ay, mo kalimot. Kaniya mo ang pagpanaygon karon, bahalag ya bag niya. Actually nagpapakatotoo lang po kami sa aming mga nararamdaman.
1: Yes.
0: Bali ang mitabuan ni Biko, maghatag mo sa mga GCash piso, 5 any amount ngikan sa iyong kasing-kasing.
1: Yes.
0: O dako na kay na siyang tabang bi para makahatag ta og makapakaon ta sa to ang mga street children.
1: Correct.
0: Og mga kaning gitawag na mga senior citizens nga naa karon nagpuyo sa mga kadalanan. Atong bali ko nang ato ang GCash number ha, mas na solemn gitag kalit mo.
1: No. 0936-881-9124.
0: Tong bali ko nang gina ato ang GCash number ha, 0936-881-9124. Salamat lang sa mga maghatag ha. Any amount.
1: Shout out din sa atong 11 million viewers.
0: Yep. Ang session na itong kantahon, mm-hmm. Double P.
1: Basig na yung nag-request din ha.
0: Kanina lang.
1: Isama ni Dina. Ang sadi ay mo.
0: Nung sadi?
1: Ako si Ann.
0: Wala lang. Wala lang.
1: Tawang-tawang. Nag-GCash na po si Ann. Oh my God.
0: Nabi. Ito lang.
1: Nag-GCash na po no.
0: Ha, Danjikas na.
1: Danjikas na kuno. Ay, salamat kayo, Miss Ann.
0: Kalagabiin na gini ba? Oo, masataan. Wait lang ha, ato saning i-move gamay.
1: Sige lang, mahal makin dollar po.
0: Masing nga, kamong duha diya, masing ganahan mo join, di ba?
1: Bye pa.
0: City lang mo niya, o.
1: Pari mo, lele. Kaling, ato mo. Masin,
0: okay,
1: masin, huwag ka mo duha ba, mas dako sa nag-iulog.
0: Basing kanahan mo mga hatag o Gcash siya. Oo,
1: kanan na lang. Sige.
0: Kabalo ka na yung Double D.
1: Saan siya?
0: Ay, kung naman ni, Ay, kabalo ka ni Double B. I think kabalo ka ni.
1: Saan na siya? Saan ito?
0: Sana ngayong Pasko.
1: Sige, love the heck. Para sa tong mga nanay nga nasa mga streets, para sa tong mga kabataan nga gusto na to ipatilaw, no? Para ni sa ila, hulog na mo atong jitas din na. Pasko na naman. Ngunit wala ka na.
0: Alo, agay!
1: Hanggang kailan kaya ako maghihintay? Bakit nga naman kailangan lumisan ka?
0: Agay!
1: Tanihan ko lang ay mga piling

0936-881-9124. Pangatan ng mong Gcash niya. Napay nag-request rin yun. Na naman. Awa, nawala na noon ko na.

0: Pinipili kita kung kanta ba? Magkasama ka.
1: Abi ba na kung nagpupuna si
0: Dobro? Sa araw ng Pasko.
1: Si manager, abi ba na kung nagpupuna si Double B?
0: Magmove on pa na ulit.
1: Pwede magmove on.
0: O kani, Double B, kabalo ka ani. Medley din siya, medley.
1: Ay, kumuna na kayo na.
0: Sige lang. Pasko na, sinta ko.
1: Hanap
0: ko siya. Ay, sana all! Bakit nagtatampo? Kinsa?
1: Nilisan niya ako.
0: Si Kinsa.
1: Wala ka. Ang piling
0: niya sinta. Ay!
1: Paano ang akong Pasko?
0: Nilila mo. Bisaya version, no?

0: na kara tong viewers. Kung mawawala ka. Shout out sa tong viewers. Uy, mang hinaway sa mong tingog, ha?
1: Sa mga viewers.
0: Ding ko sinta.
1: Sir, ano? 11 may mga sendo
0: ni Ron? Ang Pasko? Gcash na toon sa gani?
1: 09-36-881-9124.

0: Kalimutan. Muna na nakutong-utong, ha?
1: Hindi ay, muna ginagukod-gukod ka.
0: Suyuan at galak.
1: Mura mo pala ikaw, Juan, oy. Songbird?
0: Songbird? Songhits?
2: Sa piling kusinta, paano ang Pasko?
1: Alay ko pala sa'yo.
0: Woohoo! Napaday!

0: 爱给为什么不给你
1: 心疼ang sindong ba mata sakit kaya kuntilaok boy
2: abdus sige kaya
1: niya abdus sige kuntilaok
2: abdus sige paminaw
1: goni sakit na kaya kung dugohan do
3: wait
1: basing ganahan mo maghatag diha og GCash bitaw ha para sa to ang mga katropang mga street childrens nato og mga senior citizens nga naas kadalanan. 09369 Ang atong GCash number is 09368819124. Yes. Naay mga komento diha double B.
3: Naay mga komento dire.
1: Pansina na bi. Ikaw daw ang basa diha double B kay.
3: Ingon dire ni kuan agoy lumisan nga numan. Naalala kaya niya ako nang nangutang na nangutang nako ba.
1: Sana.
3: Si ako si An. Oy mga utangan paminawa taw ninyo maluoy mo.
1: Maluoy taw mo.
3: Sada man tingog si Ma'am Cinderella ba murag kuan bugna kuno kayo murag ice.
1: Kisa na.
3: Si ako si An gyapon. Si Jonello pagkatayo nakaulan na ba diha?
1: Oh,
3: walay suporta. Walay suporta.
1: To you. Happy birthday to you. Omone, happy birthday, Boss John. Walagi.
3: Okay.
1: Pa-request ko katropang Cinderella bilanggo sa prisuhan, diri sa prisuhan, gikan kang Renelli. Unsa man imong i-request, B? Sige, kami mo
3: kanta na. Paskong binilanggo na.
1: Siya. Paskong binilanggo. Kabalo ka, ane?
3: Sige,
1: wait lang, ha? Lo, nandiy ka din, ha? Unsa man imong paghatod sa ko, yung ka magpalala move ka. Okay na? Pero pag amping mo di, ha? Asa mo dapit kay, try na to. Bibi, Pasko na di ay, Pasko na, sinta ko nindot, Cinderella, buti mo, Arman. Oy, kung gusto mo nga mas munit pag inyo ang tingog, ha, labi nagpagaw-pagaw mo, inuman ninyo ni ito ang Santon Gold Herbal Tea.
3: Yes.
1: O, pwede, di man ko na mo maabot, maabot ni Double B.
3: Haman din na. Haman din na.
1: Ayun, o. Hindi mo maabot kasi long distance, eh. Kabila. Sige, isa pa. Kabuta. Patas igamay.
3: Kana?
1: O, kana. Wala siya. Lagig. Saan ito mani nga?
3: Okay.
1: Hindi man ko ito si Spider-Man. Moni siya, Biha. Santon Gold Herbal Tea. Pampawala lang siya sa mga pagaw-pagaw. Labi na sa mga nagatrabaho sa call center or anything, any types of jobs na nag-require o inyuhang bosses nga dapat tinaw. Kani dapat ang inyuhang ginainom. Mga ito ang Santon Gold Herbal Tea. Pwede po na siya sa mga depressed kaya naa siya'y anti-depressant.
3: Naa siya'y malunggay, turmeric, o cinnamon bar.
1: Kung limbawa, Bi, nga wala na yung stock sana sa pharmacy, pwede mo ninyong i-contact sa XFM Bukidnon. Willing me nga mag-deliver niya sa inyuhang doorstep. All over Bukidnon. Charot,
3: yes.
1: No? All over Bukidnon. Mula joke, barato ang gasolina ron. Tabang. Sige lang, magpatabang na ito sa El Ilion Shell Mobility Station.
3: No problem.
1: Unsa to? Pasko
3: sa binilanggo.
1: Kani?
3: Kato-kato mo na to.
1: Kani? Magsurban? Love song ni?
3: Mi murag, simi love song.
1: Sige, try na to.
3: Sige ha.
1: Sige nga.
3: Para ni sa mga igso na to, no? Mga katropa na to nga. Naa sa kuan? Mga
1: prisuhan ka ron. Sige lang, naay mga reasons ang tanan. Laban lang kita diha.
3: Correct.
1: Itla. Galod pa man eh. Day lang ha. Ano pa yung mga ads, mga gulisod kayo, gamon, ipalutson kayo. Wala ba ni sila namayad na mo? Wala ni sila namayad sa mo. So,
3: Wibid bayad eh.
1: Kulatahan tang manager. Napaisaw. Sige. Double B, ikaw na yung bala ha?
3: Kabalo makan eh.
1: Hindi, di ba kung kabaloan eh? Ay, oh!

0: Mga katropa na ito nga na adiha karon sa likod sa kaning mga rehas. Merry Christmas ng gihapon. Huwag ayaw lang gigawala sa paglaom. There's always a rainbow after the rain. Ooh! Sorry, bibiha ko an nakanta sa Pasko, Christmas in your heart. Ah! Tarong di aram armo. Babi, chika sa the double bibi.
1: Kainom dom sabta sa...
0: Ha?

0: Nagi di oy.
1: So, no, alang niya itong mga daghan sobra-sobra din. No, kabalo mo dyan kung na yung mga sobra-sobra. So, atong kuanon, atong gahinan po ng atong mga igsuon. Mm-hmm. Wala gyud, kanang wagyoy kakahimo ba, no? So, ayaw ninyo ihikaw kay kanang piso-piso, 5-5, GS-GS, 20, samot nagtag 100, 200, 1,000. Dako kay nagkahimuan nga madayon ang ato ang million Shell Mobility Station, no? So ato ni ikuan, ato ni unsa ni kanang tabangan nato atong suportaran.
0: Mm-mm.
1: Para dak ay mong kabalaka kay dili ni siya scam. So every unsa man atong kuan ni, so pwede na mo ipakita sa inyo ang mga resibo.
0: Mm-mm.
1: Sa kung unsay atong ipamalit para nga i-audit ninyo, no? Katong mga
0: yes.
1: Nag-send din na, ma-audit ninyo.
0: Uy, salamat kaayo na atay 200 pesos. Thank you! Ang anabot, kika niya tani kay Mama Ann, bapo.
1: Oh, yes.
0: Mama Ann, salamat kaayo, Mama Ann. Ay, magkabala ka. Kani, amang pagpanay kong dili na siya daily, ha? Kada Domingo lang yun ang muna buhaton ni Double B. Kaya maura mang gandang ihang free time po. Or usahay, kung naa siya din hiya ka ng dili siya weekend, malipay po ko. Pero sabto na ito nga si Double B. Busy good kaayo po sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: No, pero kada Domingo, I hope nga makakommit ka sa mo Double B nga makauban ka na ako every Sunday.
1: Sige,
0: o para po sa itong mga katropa, ilabi na sa mga street children and mga senior citizens nga need good nila po ang atuang guidance naman sa mukha. Need nila ang atuang kanang tabang po.
1: At least ma-feel po nila nga give love on Christmas Day.
0: Yes! Thank you! Mananaw itong deribyon sa mga pwede na itong kantahon pag-deribyon. Kabalo ka ni? Hemeg?
1: Kana, nindot na siya.
0: Sige. Palipasin lang muna natin ining ano ine. Wait lang ha.
1: Murag, okay na siya. Tuloy-tuloy okay, na yan.
0: Tuloy-tuloy na pala ini. Sorry naman. Balo ka ni?
1: By Upliking Society.
0: Loy, makaremember pa sa mga unang panahon, oy. Amurag mo naman ni ganina Double B. O, kani na lang, oh. Kani. Okay. Sige na. Kani, amo nang i-click ning isa.
1: Tama na siya.
0: Isa, kay naniaging okay. Kuan. Jatot.
1: Nay, kuan niya.
0: Naniaging. Oh, sige Nay. Na. Nagsalimuang pa niya mong computer ko.
1: Okay,
0: pero ugma ni.
1: Okay, nag-turbo ang nalin, ha?
0: Lagi? Lahi mong kuning ni gawas, diba? Sige lang, ha? Nagsalimuang pa meron. Lang. Ugma lang mo sa amo. Bantay mo. Okay. Mura kasi yung kananta ni Jose Marie Chan ka
1: rin yun.
0: Hindi ko pabaluan yung Double B. Ay, Moni! Ikaw ang boy, ako ang girl.
1: Pwede kayo.
0: Sige. Palakpaki po, guys. Go! Whenever I see girl.

0: Sanya oy.
1: Anong Gcash?
2: Sabi naman oy. Oo.
1: 881-9124.
2: Wala na ni silip na si Jose Marichan. Sabi na kita ayo. Pwede nga silip na gandiri sa tuwa kaya. Nagpiting silip-silip na gandiri. Tanaw ko. Tanaw na to ha. Nisilip na gid'o. Ipasilip gid nila ba. Basta ha, ang ito, mudawat may piso, 5, any amount. Sana ako nasilip. Puro mag-alimango. To, ano naman siya? Bakit kayo? 0936-881-9124. Mudawat may piso, mudawat may 5, 20.
1: Yes.
2: Any amount, basta gikan lang po sa imong kasing-kasing. Dili ni padulong sa amo ang money ha. Kalinga money is dito ni padulong sa to ang mga street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan.
1: Yes.
2: Ang ato ang, yes. Ang ato, ay, ikaw na pagmat, ano WBB, 970 plus 200.
1: 970
2: plus 200 pesos.
1: 1,000.
2: Bulok mat.
1: 170.
2: Oy, thank you so much.
3: Thank you.
2: 1,000 ha?
1: 1,170
2: pesos.
3: Thank you.
2: Salamat kayo sa mga naghata. Grabe no. Again, itong balikon ha to. Ang GCash number 0936-881-9124.
1: One pa lang ni siya, no? September pa lang. Napay September October.
2: So, last song siguro ta double B, no?
1: Sige.
2: Ang say maayo ay.
1: Para, kuha na ta?
2: Kani? Kuhapon ni?
1: Bibo na siya, bibo.
2: Kani. Ato sa nangikuha ang gamay kay murag kuhaan pa ba yan ni?
1: Kani.
2: Wala man. May gani kaya wala. Sige. Ayosa. Isa ha, ako sa ningin skip ha. There you go. Sige.
4: Yan dyan, karaoke.
2: Nya. May wala na.
1: Sa mga bahog ilok din na naman ay sa boundary ha.
2: Ah.
1: Atog nga to sa Sangton Herbal Soap.
2: Da. Oh, double B, go hit. Kamalo ka, ni? La, la, la, la, la, la. Walang, walang nasog, sorry. Sa tuwing darating
1: ang kapaskuhan.

may lutang. Ang bili ng regalo, pang handa sa lahat ng gastos. Halos sob ng lahat, kung may Christmas bonus.

0: la la la la la la. Ang mood sa itong ilong ane, oy! Oy, ang mood ane, oy! Nausan naman eh!
1: La la la la la.
0: Wing darating ang Kapasko, ha?
1: Yes!
0: Ano ko yung tingin ko mamag-classing pa ka?
1: Ang Christmas bonus.
0: Ating inaasahan.

0: Monthly! Alahat, okay na okay! Kaya't ibigay, what na ko'y tigaw! Ang aming Christmas bonus! Nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko!
1: Kaya't ibigay nyo na!
0: Kaya't ibigay mo na!
1: Igiling mo na!
0: Undangan yes. Kami. Yes! Oh, sakit ka sa tila. Sakit ka sa tila. Ako, mag-classy pa kung madababi.
1: Ako, napaka-bisita, Uma.
0: Gani. Dili, you anyway, pwede nga. Oh.
1: Oh, dili na mo, eh. Dili, kabalo mo, mga katropa, dili na mo pwede pungan ang amo ang pwede na mo ihatag sa inyo, ha?
0: Yes.
1: Para lang yun nga, ma. Satisfy mo para po sa ato ang mga kaigsunan nga nasa street.
0: Mga street children.
1: Children.
0: Mm-mm. Kaya pero gusto ko man amo nga ibigay ni amo ni Double B ang amo ang best sa pagkanta.
1: Oh, yes.
0: Si Double B man good is na apay trabaho ug ma anang iyang tingog so it matters to us. No? Dili pwede nga ang among mga tingog among pasobraan kay lisod kaayo. Ako baya kay ang kanibay ako ang trabaho Double B kay dili pwede nga walay tingog kay mga kuan ni mga chemical baya ni ako. Mixing ra man ning ako.
1: Anyway, bisa mapagaw ka, tsada man daw ko nagyapong kagtingog.
0: Murag ka ng
2: kuwain. My precious.
0: Pero bitaw, wala namang good po tayo igong oras po, Double B. Salamat ka. Ayaw, ha?
2: Thank you!
0: Sa mga naghatag again, nanatay 1,170 pesos. Salamat, kid ka. Ayaw. Oh, sa sunod na po na kuan ha, video session na to. Maning kamot mi nga magbutang nga natog echo gamay ang para ganahan po si Double B mo kanta.
1: Okay. Ganahan magyapon ta.
0: Ganahan gyapon pero mas chada jud to.
1: Dako ilang masin, hatag basta gani, na iko guro.
0: Kasi hindi ay pinakagamay nga 1,000 pesos.
1: Sige lang.
0: No? Wata kabalo. Pero sige lang, kaya paningkamutan na mo nga mo chada na ni among microphone next time. Ma-feel na ninyo ang mga vibrations, mga
1: rhythm,
0: mga soprano.
1: Oh, ba?
0: Mga alto.
1: Klaro na.
0: Klaro na among tingo kay pagapuo na to neto ang microphone.
1: Ganit,
0: ba? Double B, para sa imong final words for tonight.
1: Bitaw no, wala namang gintay oras para mong ato pa sa unahan, no? Kay gustuhon pa man nato, pero di ang panahon din naging motugot, no?
0: Mm-mm.
1: Salamat kayo sa inyong pag-uban. Bisag late ko, paningkamutan ako next Sunday nga sa iyo, Gita, no? Para sa iyo ato ang putahi panaygon.
2: Thank you!
1: Para sa iyo masugdan, para dako-dako ang mahatag na to nga time, no?
0: Yes!
1: So, sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM Bukid noon, sa Tibok Persa sa XFM sa Kinitibukan, no? So, daghang salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Huwag may gabi ka na itong tanan.
0: Yes, ang alin na lamang po once again sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Inubanan po si Double B for tonight. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
2: Yes!
0: Cinderella po para sa
1: Putahe sa Gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi gay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

0: Household User. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, manggin niya na Arapalawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagtunan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Kami kung nararamdaman ko nung nanghihina ako, tanggap ko siya punta ako dahil para bumili ng yung coffee na pinabili sa dahil. Okay na rin, oo. Hindi na ako ganun nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zantong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang kailangan sa...
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum o tire block para sa motor.

0: vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulawog tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paanyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Tom, pagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Uy! Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, lalaki patay sa pagpamusil sa Valencia City. Magahat, gikabalakan karon sa mga residente.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, napalgang bukog sa tao sa Tagum City, giimbisigahan sa kapulisan.
0: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, gobyerno nangandam na sa pag-apod-apod og ayuda taliwala sa pagsaka sa presyo sa nanas.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, Saudi Arabia giatake sa rebuilding Houthi gamit ang mga missiles og drones.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Gilas Women sulod na sa quarterfinals sa 20th Asian Games.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, kapinusa ka si Mana nga si Pon posibleng musangpot sa sinusitis.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Moira gihimakak nga siya ang hinungdan sa panagbulag nila o sa panagbulag nila Sam o Katriona.
0: Headlines.
1: Og sa balitang kakaiba, pinakataas nga meat snack natala sa Nebraska, USA.
0: Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM.
3: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
4: Express Balita sa buntag kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes. Pizza 21 ning bulan sa September 2, 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tabios Army Sin. Ug kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungaw dai kita ninyo pinaagi sa dayon sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Nalitag sa mga sakop sa Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit ang usa ka lalaking matod pa nagpayuhot og gituwag illegal nga drugang shabu. Alas 3:43 sa hapon September 19, 2026 sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Naila ang dinakpan nga si alias Tata, 48 anyos og street level individual. Mukabat sa size un mukabat sa unom ka managlahing gidak-on sa sachet sa gituhang shabu ang nakuha gikan kaniya nga motimbang og 6.4 grams ug adunay kantidad nga 43,520 pesos. Nahimong parte sa kalampusan sa operasyon ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Bukidnon Police Provincial Office, 1,003rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10, Philippine Drug Enforcement Agency Bukidnon 10 o City Anti-Drug Special Unit Team, ilawom sa pangpanguna o ilawom sa opisina sa City Mayor. Kasong kalapasan sa Sections 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang atubangon sa suspitsado dito sa korte.
0: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang lokal gihapon.
0: Balitang lokal.
1: Lalaki patay sa pagpamusil sa Valencia City. Magahatagi kabalakan karon sa mga residente. Sa detalye sa report, pinaagi ni Katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Ikabalakan karon sa mga residente sa Pro 4 City o Pantaron, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Sa posibleng mahitabong magahat, human sa natigayong pagpamusil nga ni resulta sa kamatayon sa Usaka alias Bobby, 33 anyos. Base sa report, pasado alas 7 sa gabi, September 19, 2026, samtang nagbaklay ang biktima pauli sa iyang balay o naggamit sa iyang cellphone sa dihang kalit kining giduol sa Usaka, wala pamailing sospek o giposil makatulo kahigayon. Nakaangkon ang biktima o tulo ka sumal pinusilan sa tuong bahin sa dughan, walang tiyan o tuong paa nga mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagresponde sa kapulisan, ang biktima gidala ng ngato sa iyang pinuyanan nga anaas sa 20 metros ang gilayon gikan sa crime scene. Nakarecover usab ang kapulisan o tulo ka basiyo sa bala gikan sa usa ka individual nga nakakita sa maong hitabo. Nigula sa investigasyon sa kapulisan nga ang person of interest kung POI giilanga si alias Asutay. Nasairan niya si Asutay, mao ang kanhi live-in partner sa 26 anyos nga babae, kinsa mauna ang kasamtangang live-in partner sa biktima karon. Selos o personal nga bangi ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Tungod niini, gilayong deactivate sa Valencia PNP ang ilang upland shield og nagpahigayon og hot pursuit operation aron daling madakpan ng suspect. Mga katropa, kapibanga healthy yung gipangita. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report. Balita Lukan, Balita sa Lukan, Express Balita, Express Balita.
1: Sa Balitang Lukan gihapon,
2: Balita Lukan, Balita sa Lukan.
1: Tungod sa dili pag-undang sa binuang pangkaduhanang giputlag pako sa kapulisan ang usa ka 59 anyos nga suspek, human kini nadakpan pag-usab sa bypass operation sa Puroxize, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, Sabado sa hapon, September 19, 2026. Gikaila ang suspek nga si Felix Jr. alias Akdol, nga usa ka street level individual o residente sa Purok 2 sa susamang barangay. Nasakpan si Felix sa aksyon samtang nagbaligya o gidiling droga, bisan pa man sa iyang naunang record sa susamang kalapasan. Ang hiniusang operasyon, gipanguluhan sa City Drug Enforcement Unit sa Malaybalay City Police Station, uban sa pakigtambayayong sa PDEA Bukidnon. Atol sa entrapment, mga alas 12.52 sa hapon, nakuha gikan sa suspek ang kinatibukang 4.074 grams sa gituwang shabu nga nakantidad og 27,700 pesos base na sa standard drug price. Nakumpiska usab gikan kaniya ang 500 pesos nga bypass money, coin purse, cellphone ug ang gigamit nga Suzuki GD110 nga motorsiklo. Ang nadagpang suspek ug ang mga nakumpiskang ebidensya giupta na sa Malaybalay City Police Station alang sa pagpasaka og bisal nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 umas na ilang comprehensive dangerous drugs act of 2002. Samtang ang droga ipadala usab sa Regional Forensic Unit 10 alang sa laboratory examination.
2: Balitang dukan, balita sa dukan. Express Balita, Express Balita.
1: Alas 6:12 na sa buntag, samtang sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Padayon karon ang investigasyon sa Tagum City Police Station kabayin sa napalgang mga bukog nga gituhang iya sa tao sa Purok 25, Garinan, Barangay Madaum, Tagum City, sulod sa propiedad sa Hedger Resort Corporation sa nakalabay nga adlaw. Sumala sa report sa kapulisan, Usaka alias Jeffrey, 43 anyos, residente sa Dapita, ang nakadiskubre sa mga skeletal remains samtang kini nangulekta og seashells ug mud crabs sa mangrove area ug dali nga ni pahibalo sa mga otoridad. Gilayon usab nga nagpahigayon og ocular inspection ang mga imbestigadora alang sa inisyal nga imbestigasyon samtang gipailawom ang bukog sa forensic examination alang sa tumang identification og pagdeterminar sa ubang importanteng detalye. Idala ang narecover nga bukog ngadto sa Rubio Funeral Service alang sa temporaryong pagtipig ug tukmang disposisyon samtang gipaabot pa ang resulta sa forensic examination.
2: Balita regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang regional gihapon.
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Chief Cook sa sikat nga kananahan sa lungsod sa Magallanes nadakpan sa bypass operation. Ano karon ang report pinaagi ka tropang Junji Libria sa XFM Agusan.
2: XFM report.
6: Yes, Ketrupang Limwell, kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon karon sa drug suspect nga usa ka chief cook sa kananan sa lungsod sa Magallanes, giila ay dinakpan sa alias nga Jusil, 43 anyos single, chief cook o residente sa barangay Santo Niño, Magallanes, Agusan del Norte, nadakpan na kini sa gikasang nga anti illegal drug operation sa mga sakop sa Habunga Municipal Police Station ning nakalabay nga adlaw September 2026 sa Barangay Libas sa Habunga, probinsya sa Agusan del Norte. Pinaagi sa drug bypass operation nga may resulta kini sa pagkasikop sa suspect og na-recover ang 1.50 kagramos nga gituha nga syabo nga gibana-bana nga mukantidad sa 10,200 pesos. Ang dinakpan nakasamtangang nakaditin karon sa Habunga Municipal Police Station. Mga katropa, aron dili madakpan nga tumpang lawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:16 na sa buntag. Mga katropa, luya na ang imong lawas ug wala ka na igana sa paglihok-lihok. Mga katropa, tumar og premium D3 softgel capsule nga mohatag og dugang nga kusog. Ingon man mo palikon sa ato ang kalawasan aron nga makigbatok sa mga nagkariya nga mga sakit, mo regulate sa good mood aron ganado kita sa paglihok-lihok matag adlaw. Kauban usab ang fighter niini mga katropa nga Xanthon Plus Herbal Oil ang haplas nga gama sa Yes to Health nga mununot sa ato ang kaunuran ug kaabukugan. Hinungdan nga ato usab nga masinati ang kagaan sa ato ang kalawasan. Ang premium D3 softgel capsule ug Xanthon Plus Herbal Oil mapalit sa nagkariyang butika ug parmasya.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Parayan sa pagatuon sa ato ang mga balita sa balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Gipahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili gayod angay nga dawaton isip normal nga bahin sa kinabuhi sa mga kabataang Pilipino ang mga insidente sa pagpamusila o kapintasan sulod sa mga tulungaan sa nasod. Kini ang giluwatang pamahayag sa Presidente human sa mga kabalaka o insidente sa seguridad nga naglambigit sa mga eskwelahan. Lakip na ang mga report sa hulga sa seguridad sa nakalainlaing dapit sa nasod. Gipasabot ni PBBM nga ang eskwelahan kinahanglan nga magpabilin nga usa ka safe space o luwas nga dapit alang sa pagkat-on, paglampo ug pagkapot sa mga damgo sa mga kabataan ug dili lugar sa kahadlok. Gimanduan sa presidente ang Department of Education ug ang Philippine National Police nga pakusgan pa ang pagpatuman sa mga lagda sa seguridad sulod og gawas sa mga tulungan aron mapugngan ang bisan unsang matang sa kapintasan. Gawa sa physical nga seguridad, giatagan usab og gibugaton sa administrasyon ang kamahinungdanon sa pag-atiman sa mental health og counseling alang sa mga estudyante aron matabangan ang mga nakasinati og trauma o stress tungod sa mga hulga sa seguridad. Matod sa palasyo, seryosong lakang ang gihimo sa gobyerno aron masiguro nga ang matagda tulungaan sa Pilipinas luwas gikan sa bisan unsang hulga. Aron ang mga ginikanan, walay kakuyaw samtang nagpa-eskwela sa ilang mga anak.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: sa Balitang Nasyonal gihapon. Nagpatawag si Executive Secretary Ralph Recto Ogtigom sa Uplift Committee aron palig-unon ang mga pangpangandam sa gobyerno alang sa epekto sa nagkagrabeng tensyon sa Middle East ug ang pagsaka pag-usab sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Matod ni Recto, kinahanglan nga aktibo ang gobyerno sa pagpanalipod sa mga Pilipino gikan sa posibleng pagsaka sa pritihan, presyo sa pagkaon o gasto sa ubang mga palaliton. Gipasalig ni Recto nga padayon nga gibantayan sa gobyerno ang sitwasyon sa Middle East ug ang posibleng epekto niini. Napahayag ang Uplift Committee nga andam kini nga dugangan ang ayuda kung mograbi pa ang sitwasyon. Atol sa Tigom, gitaho sa Department of Energy nga adunay igong supply ang nasod sa gasolina, diesel o LPG. Samtang gipasalig sa Department of Social Welfare and Development o Development nga adunay igong pundo aron ipadayon ang cash assistance alang sa 7.5 million ka mga beneficiaries sa gipalapdan nga Uplift Program hangtod sa katapusan sa tuig. Sa pagkakaroon, anaas sa 5.7 milyon ka mga benepisaryo ang nakadawat na o kinatibok ang kantidad nga 11.80 billion pesos. Samtang ang diskwento sa gasolina alang sa mga kwalipikadong trabahante sa transportasyon, gitas-an gikan sa 10 pesos ngadto sa 12 pesos matag litro. Nga posibleng mo resulta sa matag semana nga tinigom nga maabot sa 1,800 pesos. Nagpabilin nga gipatuman ang exemption sa tola alang sa mga provincial bus ug uban pang mga lakang sa pagtabang sa mga commuters. Lakip na ang 50% nga discount sa platihaan o platihan sa MRT3 ug LRT2. Ingon man ang programang libreng sakay. May tungod usab sa mga mag-uuma ug mangingisda. Anaa sa 2.5 million ka mga individual ang nakadawat na o kinatibok ang kantidada nga 6 billion pesos nga ayuda. Yatagan usab og ayuda sa gasolina ang 7,185 ka mga mangingisda og 13,701 ka mga mag-uuma. Gipayag usab sa Department of Labor and Employment nga mahimo nilang palapdan ang Tupad Emergency Employment Program aron ma-appeal niini ang mga trabahante sa transportasyon, mga mag-uuma og mga mangingisda.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Nasakmit sa mga otoridad ang gibanabanang 30 kilos sa shabu nga adunay dakong balor nga 204 million pesos ato sa gikasang bypass operation atong Sabado sa hapon, September 19, 2026. Ang suspect nga gila sa alias Girly, 40 anyos, lumad nga taga Lubao, Pampanga, kinsa gikonsidera sa kapulisan isip high value target kun big time drug personality. Nadakpan ang suspect sulod sa usa ka balay sa Veraville Townhouse, Barangay BF International, Las Piñas City. Usa ka pulis ang nagpakaron ingnong pusher buyer ug nipalit gamit ang 50,000 pesos nga budol money. Sadyang positibo na ang druga, daling gipalibutan o gidako pa ang suspeka. Gawas sa 30 kilos nga shabu, na-recover usab ang budol money o guban pang mga kagamitan sa transaksyon. Ginalagilayon si alias Grilly sa Camp Crame. Alang sa dokumentasyon, samtang ang mga nakumbiskang shabu, giturn over na sa forensic group alang sa laboratory examination.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Oras na to karon mga katropa, alas 6:23 na sa buntag. O karon sa Balitang International.
2: Balita sa International, Balita sa International.
1: Saudi Arabia giatake sa rebuilding Houthi gamit ang mga missiles o drones. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Gipaubos sa high alert ang tibok nasud sa Saudi Arabia human sa mga rebuilding hawti gikan sa Yemen nga naglusad og siri sa pag-atake gamit ang mga ballistic missile, cruise missile ug mga drones niya atong September 19, 2026. Sumala sa report, usa sa mga nagunang target mao ang kapital nga dakbayan sa Riyadh. Nadungog sa mga residente ang dagong mga pagbuto. Duha ka higayon human ni alarm ang air raid siren sa syudad. Nakita usab sa mga saksi ang bagang itom nga aso ug kalayo gikan sa fuel storage depot duol sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Tungod niini, temporaryong nahunong o naapektuhan ng mga flight sa maong airport. Giangkon usab sa tigpamaba sa militar sa Houthi nga si Yeha Al-Seria nga malampuso lang naigo ang mga sensitive sites sa kapital ug ang mga pasilidad sa higanting kumpanya sa lana sa Aramco dito sa pantalan sa Yanbu dapit sa Red Sea. Gipahayag ni Major General Turki Al-Mulaki, tigpamaba sa Saudi Lead Coalition nga napakgang o na-intercept sa ilang air defense ang ballistic missile nga paingon sa Riyadh. Gawas sa Yanbu, gipang target sub sa mga rebelde ang infrastruktura sa mga syudad sa Bisha, Taif ug Farasan, apan matud pa na intercept kini sa ilang Gulf Monarchy Air Defense. Sa kasamtangan, walay opisyal nga gitaho o namatay o grabing naangol sa maong pag-atake sa Riyadh. Tungod sa maong hitabo, napauli og gahat si US President Donald Trump gikan sa iyang bakasyon sa Camp David aron mobalik sa White House tungod sa gikahadlokang paspas nga pagsaka sa tensyon o rapid escalation sa tibuok rehiyon sa Middle East. Nagpagawas na usab og travel warning ang gobyerno sa Estados Unidos alang sa ilang mga residente nga likayan una ang pagbiyahe sa maong dapit tungod sa peligro sa mga pag-atake o pagkansila sa mga biyahe sa eroplano. Mga katropa para sa bago-bago nga panahon, klapre natin kagalingon, i-boost ang imong immune system pagtumar o santon vitamin C. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinralao, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Sa Balitang Sports.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Selyado na ang dapit sa Gilas Pilipinas Women sa quarterfinals sa 5-on-5 basketball tournament sa 20th Aichi Nagoya Asian Games 2026. Human nila gilubong ang Hong Kong sa score nga 90-73 netong Domingo, September 20, dito sa Aichi International Arena. Pabilin nga limpi og walay pildi ang standing sa Gilas Women nga adunay record nga 2-0 sa Group B. Una nang gipanglupig sa mga Pinay Cagers ang Kazakhstan sa ilang unang dula sa score nga 86-58. Nangulo sa opensa si Stephanie Berbari o Berbarabi nga niamot og 21 puntos, 5 usab ka rebounds ug 2 ka assist. Niabag si April Bernardino pinaagi sa iyang double-to-double performance nga 17 points, 11 rebounds, samtang si Jasmine Huson adunay 15 puntos. Nagsugod ang intense game sa unang bahin sa score nga 21-21, apan sa hinay-hinay. Nilabaw ang Gilas sa halftime sa score nga 46-40. Impit nga nilansang og dakong biya ang Pilipinas sa fourth quarter. Pinaagi sa lang hugot nga depensa. Tungod sa kanauga ni Saka ang Gilas Pilipinas Women sa rank 1 sa Group B, nga dunay record nga 2-0 og otomatikong nakasulod sa top 8. Sunod nga ato bangon sa Gilas ang host country nga Japan karong Martes, September 22, alang sa ilang katapusang dula sa group stage. Sa pikas bahin, nakuha sa Team Pilipinas ang unang medalya sa 20th Asian Games gikan sa soft tennis event.
2: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa idon ta ang balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
1: Gibutiag sa mga eksperto sa panglawas nga kasagaran sa kalit nga sinusitis dala sa trangkaso. Usipon nga mulapas og napulo ka adlaw nga mamahimong bakterya na ang hinungdan niini. Ang sinusitis mo ang paghubag sa tissues nga naglinya sa mga sinus og ang mga buslot sa bukog sa nawong nga agianan sa hangin dapit sa agtang, aping og ilong. Kasagaran kini may tabo kung mabara ang agianan sa sipon nga mamahimong puy-anan sa kagawa o mikrobyo. Kasagaran nga sintomas usab niini mao ang pagpanakit sa nawong, ilabi na sa agtang, aping og dapit sa mata, kapingot sa ilong, postnasal drip o ang sigig tulo sa sipon, sakit sa ulo o sakit sa ngipon sa ibabaw nga bahin. Magkapasamot ni ini ang abog, balihibo sa mananap o pulan, mahimong hinungdan sa pagubag o pagkabara sa ilonga. Samtang, gitambagan sa mga health experts ang pagtumara sa sisdapena nga produkto nga gama sa Yes to Health. Kung adunay sipon, hilanat nga posibleng musangput pa sa sinusitis. Tungod kay duna kini pinilifrin o paracetamol nga makatabang sa pagpahuwa sa kapingot sa ilong o pagkunod sa sakit sa nawong o ulo nga dala sa sinusitis. Kini aduna usab sa goal nga paracetamol alang sa pagpaubos sa hilanat o paghupay sa mga kasakit o sa mga sakit sama sa sakit sa ulo, sakit sa lawas. Aduna usab kini dextromethorphan o sa ka anti-tussive nga mutabang sa pagsumpo o pagpahunong sa ubo.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Oras na to karon mga katropa, alas 6:29 na sa buntag. Sa balitang Showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Hugot nga gimakak sa singer nga si Moira de la Torre ang mga hungihong nga siya ang nahimong third party o hinungdan sa panagbulag sa celebrity couple nga sila si Sam Milby o Katrina Gray. Prangkang gitubag ni Moira ang dugay ng isyo nga naglambigit sa iyang ngalan sukat nga nagbulag ang kani engaged couple. Diritsang gibutiag ni Moira nga hindi po ako ang third party. Gitinuusab niya nga walay laing tao o third party nga nalambigit sa panagbulag sa duha. Giasoy sa singer nga nasayod siya sa tinuod nga rason sa breakup sa iyang mga higala apan dili niya kiniisulti sa publiko. Mas gipili niya nga protektahan ang privacy sa kani managuyaba. Gipatinaw ni Moira nga giisip niyang kuya si Sam Milby tungod kay dako kini og natabang sa pagsugod sa iyang karera sa musika. Giangko niya nga nasakitan og nairita siya nga nadamay ang iyang ngalan sa maong kontrobersiya.
2: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Muna nagingon mga katropa, makita gani sa publiko mga katropa sa hashtag pagkasuod kaayo mga katropa sa imuuna dahil mga katropa nga third party. So sama ni ini mga katropa nga suod si Moira de la Torre o si Sam Milby o sa pa, doon na sila ay common mga katropa nga maayo mo kanta o mga singers mga katropa. So adunay magkasinabot gud ang duha mga katropa. O gani mga katropa, gimakak o hugot karon nga gimakak ni Moira de la Torre nga walay third party o dili usab siya ang third party sa panagbulag sa duha.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa ito ang mga balita, ang balitang kakaiba. Nakabuak o Guinness World Record ang Conagra Brands. Uman makahimo sa pinakataas nga meat snack gamit ang Slim Jim nga may gitas-on nga 429 feet o 5.4 inches o kapin 130 meters sa Nebraska, Estados Unidos. Gipadayag ang giganting Slim Jim ni atong September 9 sa campus sa Nugra sa Omaha o gikumpirma kini sa Guinness World Records adjudicator nga bagong world record holder. Ana sa 116 feet o kapin 35 meters ang labaw ni ini sa nakalabay nga record alang sa pinakataas nga meat snack. Sumala sa Blaze Crew nga naghimo sa iganting Slim Jim, gisiguro nila nga parihas ra ang recipe o ga flavor ni ini sa ordinaryong Slim Jim. Sa wala pa kinipakita, giputos una ang Slim Jim palibot sa usa ka dako o ga movable wire rack nga wala pa hinay-hinay. O sa wala pa hinay-hinay nga gibuklad sa taas nga linya sa mga lumesa nga gitapok sa parking lot. Matod ni Conagra Brands Senior Vice President for Research and Development Jess Swelly, ang record usa ka pagpakita sa pagkamamugnaon kay balo og dedikasyon sa ilang team ug usa-usab ka special nga paagi aron sa pagsaulog sa ilang kadasig sa pagbag-o ug pagmugna.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:33 na sa buntag mga katropa, mao ka to ang atong mga balita nga atong nakalap sunod sa 24 oras. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tig paminawa. Sa tanang naka-tune in sa 101.7 at sa FM Bukidon karon, good morning.
8: Good morning!
1: Ilabi pa sa ito ang Rela Drivers, Multica, Bao-Bao, Habalabal Drivers nga padayon nga naka-tune in sa 101.7. Good morning, di kaninyo mga katropa.
8: Good morning!
1: Ilabi pa kay katropa ang Tata Dako pa. Nga samtang nagmaniyo sa iyang multi-cup mga katropa, naglanog-lanog ang iya ang radyo mga katropa nga naka-tune in sa 101.7. Ingon man, good morning usab mga katropa. Sa tanan natong mga live viewers karon. Happy watching kay katropang Randy Archaga Santisas o kang mamo si Fina Tinambunan Matonia. Good morning katropang Miss Hanilo Saks FM Express Balita. Happy Monday sa inyo John. Have a blessed morning sa program mo. Salamat. God bless from Tinambunan Family Bugkaon Lantapan. Alas 6:34 na sa buntag mga katropa. Samtang mga katropa sa bulan sa September, ubay-ubay ang ato ang natunulan o tabang pinansyala sa ato ang klasa. O katropa listeners and solid supporters mga katropa, unom ni sila mga katropa ang ato ang natunulan o tabang pinansyala. Murang kudos o dagang salamat sa padayon ng pagsuporta sa ato ang mga class members, silabi pa sa ato ang mga class coordinators sa lain-laing bahin mga katropa ning atong syudad sa Malaybalaya. Una sa nitaliwan mga katropa, si Larry Legaspi, taga Purok Dos, Apo Makote, Malaybalay City, nitaliwan sa edad ng 57. Namatay ni atong September 8 o gilubong ni atong September 17. Ang dependent ni inimo si Darin Don Legaspi, coordinator si Ramona Villalobos. Ikaduhang sa nitaliwan na si Raimundo Disalan, taga Purok Dos, Sinanglanan, Malaybalay City. Namatay sa edad nga 62. Namatay ni atong September 9, gilubong ni atong September 15. O ang gikamatian ini complicated, coordinator si Susan Dayaga. Ikatulo si Hilario Villanueva, taga Purok 4, Kalasungay, Malaybalay City. Namatay sa edad nga 70. Namatay ni atong September 8, gilubong ni atong September 13. Gikamatian ini mo ang septic shock aspiration pneumonia. Dependent ni Harvey Y. Villanueva, coordinator mo si Mama Arlene Borlaos. Ikaupat, si Rinaldo sa Ocasuncada. O saka dependent, namatay sa edad nga 78, taga Purok 9, Imbatong, Kabanglasan, Bukidon. Namatay ni atong September 2, gilupong ni atong September 11. Gikamatian tungo sa Katigulangon. Member si Mary Grace Calfufuro. Coordinator si Gretchen P. Padronesa. Ikalima sa nitaliwan mo si Leonacio Macarulaya. Namatay sa edad ng 87, taga Purok 2, Managok, Malaybalay City. Namatay ni atong September 14 o gilubong ni atong September 20 o ilubong. Ilubong ay karong adlaw mga katropa, September 21. Ang coordinator ni ini mo si Ma'am Florence Joy Dagano. O ang ikaunom sa nitaliwan mo si Jason Y. Budaka, namatay sa edad ng 42, taga Purok 3, Linabo, Malaybalay City. Namatay ni atong September 18 o ilubong karong umalabot nga September 27. Ang gikamatian comatose member mo si Fee Budak o ang coordinator ni ini mo si Ma'am Zinaida Sandimana. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na mga katropa sa Buhatan, sa XFM. Kita nahimutang mga katropa diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbal Street, Malaybalay, o Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. At bang odolra kita mga katropa sa Novo at bang sa Novo dunay eskina diha muna kana mga katropa ang Carbal Street gikan sa highway mga katropa naata sa ikatulong edipisyo sa kamoderi sa second floor Talatala Building kay mapalit na mga katropa ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Alas sa Israntay Shati sa buntaga. Musunod na ang programang The Secret of Wealth. Kaupan usab mga katropa si Doc Remilito Oy. Ug sa dili madugay ang programang Bullseye. Kaupan ang atong station manager Ms. Rusty Maricodino karong alas 7 ang toda, alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical o sa technical department sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca. Kauban sila Katrupang Dave Vineralaw o Katrupang Jao Pangutayawa. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead, Katrupang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara namo nga si Princess Aksafam Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. Huwag kini ang Express Balita.
8: Express Balita. Express Balita.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, padre.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nasyod kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong puto-puto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay nitro. Gamitan lang ako og antiyos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antiyos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffin Mix User.
9: Kini ngadto sukay ko mga pero pag-abot na akong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadaghang kape nga ako natilawas sa Aston Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis antud karon wala na ko gakiang-kia Archie DI ni tagapanabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambo Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 煮饭 ，exciting。
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Morning, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumasiging gasiyok. Nandiyo akong babungog. Kasul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion. Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. O saan na adik to?
6: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Pre, ninduta sa imong sound system, oy. Paons magkaayo?
9: Ay, siyempre, pre. Ipa-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tsadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dure Numawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: makakabaw gikalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas ug mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueve, Malay, Balay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit na katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santho Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Santho Plus
2: Herbal Oil.
3: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala, ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ubod sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, balay-balay o daghang salamat.
4: Tong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking, rama na siya, amo.
5: Happy birthday!
6: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
7: Bullseye!
2: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Mayong buntaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Horap! Sa itong mga sumitig paminaw, mga nakatunin karon sa 101.7 XFM Bukidnon, mayong buntag kanin talan mga katropa. Monday karon, ha? Monday mga katropa. Setyembre 21, 2026. Uy, 21 na. Pastang dali, pastang paspasa mga katropa sa adlaw. Mara katropa, ogak, nakulangan kasi imuhang weekend, no? Dami po unta iligid-ligid, pero unsaon man mga katropa ang ating ano naman, ting trabaho mo, taas ako kadali mga katropa kay medyo potot ko tanawon sa ko ang live mga katropa na na-uplok ako ang lingkuranan. Ato ni aging simana, Friday, lipay kay Friday na. Friday na mga katropa, makapahuway ka ganang taas-taas, no? Makalaglaag kauban ang pamilya. Ah, makalaglaag kauban ang hinigugma.
1: Tama.
0: Unya, karon kay Monday naman kalit raman kayo. Ah, maramag wa pa ka kabuhat sa mga buluhaton sa weekend. Monday na pod, pastilana. Ito katropa, Monday na usab karon mga katropa ha. Again, September 21, 2026 sa mga katropa. Lain na usab nga adlaw nga ato ang pagkasauan, lain usab nga adlaw katropa nga ato ang pag-iisgutan ng mga init nga mga isyu sa tuang palibot mga katropa. Nalakip na mga init nga mga balita nga atong nakalapsulod sa 24 oras ato na pag-iisgutan sa tuang programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Monday man karon mga katropa, hala, sige, bangon na, bangon! Bangon na diya, sige na kagaligid, Monday kayo karon. O, kaligo na, unya pagsabon katropa, o clear skin soap, katropa, nga doon ay virgin coconut oil, o glutacogic. Aron mumuhamis na imuhang kutis mga katropa. No, mao ka na ang ato ang clear skin soap. Ang ato ang sabon nga pamalakasan mga katropa.
1: Tama.
0: Ato ang sabon mga katropa nga napamatud-an gyud nga makatabang katropa nga muhamis ang imong kutis. Clear skin soap mga katropa. Syempre, karon kabuntagon inom kita og Gazanto na Plaza Coffee Mix. Oh, amat akong kape na nabilin masal akong kape dito sa gawas. Mangapi kita mga katropa og Gazanto na Plaza Coffee Mix mga katropa aron nga energetic kita. Unya katropa, dili ka daling gutumon, labi na kung ikaw akakapamahaw karon kay dali-dali ka kay na-late na kaog mata. Ala pagatimpla og pag-inom diha og Gazanto na Plus Coffee Mix gali mga katropa. No, makatabang na nimo, dili ka daling gutumon tuod ang mga katropa sa ingredients ni ana nga soya bean powder katropa. High in protein ka ng soya bean mo na nga dili gid ka katropa daling gutumon. Gazanto Plus Coffee Mix sa mga katropa. At ang oras, alas 7:11 na sa buntag, mga katropa. Good morning, usab sa tuang, mga katropa niya, natanaw sa tuang programa pinagi sa Facebook Live. Ayong buntag kanyang tanan niya, mga katropa, paki-follow and like sa tuang Facebook page, official Facebook page, ang XFM Bukidnon. Turo na ko ha, XFM Bukidnon, pagitas niyo mga Facebook, mga katropa, unya i-share ang ato ang programa, dapat ang pag-share ninyo mga katropa naka-public. O dapat naka-public ka na mga katropa aron nga mabasahan na sa tuang or makita na sa tuang technician. Makita sa tuang technician mga katropa, unya maka-appel mo sa tuang nga paraffle. Okay, makadaog mo mga katropa o ga 50 pesos nga load or GCash mga katropa. No, dari sa tuang nga paraffle mga katropa sa programa nga Bullseye.
2: Bullseye.
0: Mami Josie Tinambunan, mayong buntag ka ni mo dia, Mami.
2: Good morning.
0: Good morning ka ni mo dia. Good morning, Bullseye XFM. Happy Blessed Monday sa inyo dyan. Salamat from Tinambunan family dia sa Bugkaon, Aglayan. Good morning sa mga, good morning dia sa Tinambunan family sa Bugkaon, mga katropa, Aglayan.
2: Good
0: morning ka ni mo dia, Mami. Mami Josie and kay Bossing Ben, mayong buntag and good morning. Kailang mga suki usap dia sa Bossing Ben, Change of Trading, mayong buntag kaninyong tanan diha mga katropa.
2: Good morning.
0: Mga katropa, karong adlaw ni adlaw nga Lunes, adun na kita nakahanay ng mga tulumanon, atong mga paghisgutanan ng mga balita, mga katropa, alang sa tuwang programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
0: Direw na kita mga katropa sa mga balita nga itong nakalapsulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Atong himay-himayon katropa, atong tanawon sa mga balita nga itong nakalap mga katropa kay Basin Oga, miyembro sa inyong pamilya o dili bakasood nga higala katropa na lambigit na sa itong mga balita karong kabuntagon. Sa itong headlines. IPMR Pandian gikumpirma ang magahat sa Valencia City ug lungsod sa Quezon. Gipaalerto ang apektadong komunidad.
2: Headlines.
0: Samtang mga katropa, estudyante nga samdan sa pagpamusil sa Banga National High School gikonsidera nga bayani.
2: Headlines.
0: Sa katapusan sa itong headlines mga katropa, Don Carlos Tourism Master Plan na gitukod. Matod ka na sa PIA.
2: Headlines.
0: O gato, pagkahisgutan mga katropa, itong balikan ning nahitabo katropa nga magahat mga katropa. No, magahat dito mga katropa sa Valencia o sa Quezon na bukid nun. At itong pagkahisgutan mga katropa, unsan ni magahat? Nasayod ko nga daghan kayo mga kalumara nato, no, mga tribo, mga katropang naminaw karon sa tuang programa. Di sa kabukiran, lakip na diri sa syudad mga katropa. No, i-try na ko nga kung best nga ma-explain sa inyo ha, o sa tuang mga katropa nga naminaw karon unsa ning magahan. Do na ba ni unsa ba same ba ni og gibug-aton katropa sa tuang balaod noon sa nasod Pilipinas? Dapat magid nga buhaton ning magahat mga katropa. Dapat magid nga sundo ni mga katropa tungod kay kini mga katropa nahimo ng tradisyon sa mga kaisunong ng mga lumad. Kini magahat mga katropa kun pagpanimalos. O ato nang hisgutan unya mga katropa. Okay, do na magid nahitabong pagpamusil patay dito mga katropa sa Valencia o gagali. Gi-confirm ni IPMR mga katropa Irene mga katropa nga kini agig pagpanimalos. So, delikado kini mga katropa. So ato na paghisgutan para usab kamo maigmat sa mo diha, makabantay sa mo mga katropa, aware mo nga kanang lugar is dunay magahat. Para usab nga makahimo mo dan ha og mga lakang mga tawagan na ka ng mga pagpangandam o pag-amping mga katropa, no? Kaya delikado ni. Butang na lang na ito mga katropa o dili ikaw ang target aning magahat mga katropa, pero simba kung maamong ka. Una, bitaw nga mga katropa nga sa matag lugar, dapat sabto na ito ang kultura. Sa mataga tribo katropa, sabto na to ang ilahang kanabitong mga naandan, kustomari mga katropa. No, ato ang sabton kung maabot sa isa ka lugar mga katropa. Para doon na tayo kaalam usab, no, doon na tayo kahibalo unsa na ilahang mga kinaiya, unsa ilahang mga kustomari lo, unsa mga katropa ang dili angay buhaton. Kung angay buhaton, o aron ikaw makalapas mga katropa sa ilahang balaod sa tribo, unya ato nang mahibaw-an tanan mga katropa. Good morning katropang Jovi Binalo Barret. Kusog kaayo kadris Barangay Vintar. Oy, good morning!
2: Good morning!
0: Mga sa mga taga Barangay Vintar, mga yung buntag kaninyo diya, Valencia City, Bukidnon.
2: Good morning!
0: Salamat kaayo ninyong tanan diha, ma'am ha. Salamat kaayo, ma'am.
2: Thank you!
0: O kasi mo hangga tibuok pamilya, ma'am Jovi Binalo Barret. Salamat kaayo.
2: Thank you!
0: Morning kanimo diha.
2: Good morning!
0: Sa tuang mga katropa nga, naminaw karon sa tuang sibianan, kusgi na yung mga radyo diha. Kusgi na yung radyo diha, mga katropa, kay... para daghan usab ang ma-aware, ma-inform mga katropa sa tuang nindot nga balita karong kabuntagon. Kaya pwede po mo mga katropa makisawsaw sa tuang hisgutanan, pwede mo manawag sa tuang numero 0945-443-5869. Otro na to ha. 0945-443-5869 ang tuang numero. Trohon, paginako. 0945-443-5869 ang tuang numero mga katropa. Dihatan ninyo mga katropa matawagan or ma-message mga katropa kay basin doon na mo yung mga problema diha nga dili ninyo kaya katropang sulbaron. Subaron niya. Dili niya kaya mga katropa ang isumbong kay basin og dumtan mo din na mo kadawat mga katropa sa mga ayuda. Dili na sa SFM isumbong mga katropa. Dili na sa SFM kitagaan ta na og action. Ay, lalaki dai ka, Jovi. Pasensya kayo, pasensya. Sir, dyan ni sir, sir. Sir, good morning kani mo niya, sir.
2: Good morning.
0: Sir, Jovi Binalo Barret. Good morning kani mo niya, usimuhang pamilya.
2: Good morning.
0: Lalaki dyan ni si sir, dyan na ma'am na meno. Ang spelling magod si mong pangalan, Jovi. Ang Jovi magod kay lalaki, babae magod ng Jovi. Mura ko na nga kontinuod nga pangalan kay Rusty. Ang wala ka kita sa kuha, unya maghatag og letter, sir, gid ko, or mister. Mister, ba sila kahibalo nga Rusty, nga babae di ay. Juna pod. Oh, Juna, lo. Oh, si Juna. Oy! Happy, happy, happy birthday ni katropa nga Juna, lo.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Jow!
1: Happy birthday!

0: Happy, happy, happy, happy birthday, katropa nga, Junalo! Junalo, pago tayo, mga katropa. Birthday niya kagahapon. Ay, ito nga, Saturday di ay. Birthday niya, mga katropa. Unya, nahubog sila, mga katropa. Once again, happy, happy, happy birthday, katropang Jow.
1: Happy birthday to you.
0: May kanta ng isuon ni Dave. Oh, sa tanong mga nag-birthday karon, happy, happy, happy birthday ka ninyo, mga katropa.
2: Happy birthday!
0: Tsaka lisod sa panahon, mga katropa, isarga na mong pangandoy para ninyo. Oh, good health, good kanunay. Good health, good kanunay, mga katropa. Kaya kung lawas na biya ang maningil, lawas katropa ang maapiktuhan, magsakit na, pornada tanan na itong panginabuhian. Ang itong mga lihok, itong mga lakaw, mga katropa, maapiktuhan. Labi na ang itong panginabuhian mo. Nang good health yun. O, oh, ati man na po naman ko galingon. Kay ang itong pag-ampo, good health, di man na mahimo, mga katropa. Kung ipon mo, ati mas yung ko galingon. Masira kag-ampo yan, niya, wakay buhat. Ah, mo, lagi hapon, magsakit, lagi hapon ka. Inom kita, mga katropa, sa ito ang food supplements, ha? Dari sa XFM, mga katropa, or sa Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Plus Gold or ang Xanthon Plus Capsule. Tumara ka na, katropa, 30 minutes o sa kamukaon para, katropa, malikayan, no, ang mga bukol-bukol sa imong lawas, mga inflammatory, mga katropa. Makatabang po ni aron nga limpiyuhan, katropa, ang ato ang sulod sa tuwang tiyan, ang ato mga organs, katropa. No, kanang maglisod og ihi, ha? Tungod, katropa, sa kanang taas, mga katropa, nga sigig kaon. Kanabang sigig kaon, mga katropa, parat, mantikaon, kapagkaon, mapiktuhan ang kidney. Tabang usap niya ito ang produktong Xanthon Plus Gold o Xanthon Plus Capsule. Dagan pa, mga katropa, ano? Kanang adunay hypertension, diabetes, mga katropa. Adunay UTI. Adunay, daya kanang, tawag ka na kanabitong arthritis, rheumatism. Kanang mga katropa, no? Nindot yun ito ang produkto, mga katropa, ng Xanthon Plus Gold o ang ito ang Xanthon Plus Capsule. Iman ay katropa, nga, ang imuhang nga lawas, investment usab na. Investment usab na. O, para maabtan kag sunod birthday pa, para maabtan kag sunod birthday, mag Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule ka na.
1: Tama!
0: Add to put ka sa Dian's Bake Shop, mga katropa. Doon ay cake dito nga tag 265 pesos lang.
1: Tama!
0: Nindot kayo, mga katropa, ang sudlanan. Ato, mga katropa, mahal kayo ang sudlanan. Unya, lami sab kayo, mga katropa, ang ilahang cake.
1: Tama!
0: Diyan sa Dian's Bake Shop, mga katropa. 265 pesos ra, kumpleto na imuhang birthday.
2: Happy birthday!
0: Good morning po, da katropa nga Marie. Shout out ko sa mga kaliwat nga Muslim Binalo family, Barrett family, Sungkad family, kana lang. Salamat sa pagbasa. Gikan na ni Sir Jovi Binalo Barrett. Good morning.
2: Good morning.
0: Tumakaiksunan nga mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaninyong tanan o kanatong tanan.
2: Good morning.
0: Morning, mga katropa. Itong oras, alas 7:22 na sa buntag. Unya, mga katropa, itong hisgutan na itong mga tapiko na kahanay karong kabuntagon. Magtimpla o mag-inom sa kita, mga katropa, o Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang kaping ano na glutathione o collagen. So, kag muhamis, katropa, imuhang kutis, mahimo kang murag artista, mga katropa, kagwapa o kaanyag. Mag Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa, ayaw na pagpalit o gluta diha kay mo. Maurang swilloy, palit pa ni mo gluta, magpa-inject pa ka, ha? Tanaw na to na tong budget, mga katropa, unahaw na to na pagkaon. Pero kay mga pimanta, muinom ang kita o kape, o dirita sa kape, katropa, nga doon ay glutathione o collagen. Mao ka na ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. Saka mo dres tong sibianan, dres sa XFM. Nahimutang ta, mga katropa, sa second floor door 2, Talatala Building, Carvajal Street, Barangay 8. At bangta sa Novo, mga katropa.
1: Tama.
0: Sunod lang kagamayan ng iskinita, na ikalsada, katropa. Diha, makita na nimo paghangad, na i-signage diha ang 101.7 XFM Bukidnon. Naadri, katropa, ang itong mga produkto sama sa Xanthon Gold Coffee Mix. Mubalik tataw-tawad, ha, sa itong programa, ang Bullseye.
3: Bullseye! Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
4: Xanthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Xanthon Plus Gold Coffee Mix.
4: Xanthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Gil
3: Gilbert po. Security guard, puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolin, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo, hindi nyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
2: Pamasairag sa'yo,
1: aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, ulisan kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasairo. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero... pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier. Sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Nalay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kay nung kuwanin kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Premium D3 User.
11: Ako na si Lala, yung tinuwi bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, higyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay. Pangyay na po dyan ko'y gamay nga mata, ginatiman o na-breastfeed. Medyo na ko ma-amat.

0: sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hala, hapit na akong shooting. Pero ang saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Walag yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Big boom, boom in the room. Hard go.
6: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce magayo.
7: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dure Numawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: walay hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
1: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par! Pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Bullseye! For Bullseye!
1: Good morning! At ang oras, mga katropa, parehas gahapo. Ah, parehas gahapo na itong oras, katropa. Huwag kapaguhan. 7:39 at ang oras, mga katropa. Siguraduhan niya, mga katropa, nga nakainom ka na o gazanto na vitamin C. Mga katropa, the alkaline of vitamin C. Dami na karoon, mga katropa, nga grabe, kamaot ang ato ang hangin karoon tungod, mga tropa, sa kining hangin gikan sa Indonesia nga nagdala, katropa, o no, mga virus, mga katropa. Tuo ba siya natuo ka niya, gafag sa inyohang lugar. Unya, kay hangin na din niya sa Indonesia, katropa. Kita mo itong haze. Nga, maghatag ka niyo, mga katropa, o balatian, no? Labi na sa mga katiguangan o mga bata, mga katropa. Mga pag-ubo, mga akan mo kung haze, katropa. Doon na siya particles, katropa, ang dala. Gagmay, pino kay nga particles na kumusulod sa tuang ginhawa, mga katropa. Padulong sa tuang lungs, pwede ka na maghatag o complication. Komplikasyon, mga katropa, pwede maghatag og sakit, asma, mga pag-ubo, unsa pa diha, mga katropa. No, maunang, ang ato ang immune system, dapat makusgon, good na to, mga katropa.
2: Tama.
1: Mag-inom kita og Xanthone vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunan ni siya 10 times mas daghan og vitamins, mga katropa, kaysa sa carrots og oranges. Sigurado nga, protektado, good ka? Protektado, good ka, kung naka-Xanthone vitamin C ka, mga katropa. Ang haze, wala paghihapon na wala o kamulo paghihapon, mga katropa, o paggawas ang mga LGUs, mga katropa, o pahinomdom, pahimangno sa mga katawhan, nga dili mo gawas o balay, kung dili kinahanglan, sarad na pultahan o bintana, mga katropa, tungod kay delikado o seryoso kining haze, mga katropa. O, dali sa Region 10, labi na sa Region 10, mga katropa, apektado kayo ta. So, mag-amping ta, again, Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Tama.
1: Alex Olivares, mayong buntag kay ni mo diha, sir. Salamat kay sir sa imuhang pagliili sa tayong programa. Diha kay Starlight Milliston, na mga katropa na to diha sa Barangay Patpat. Mayong buntag kay ninyo diha, mga katropa. Oga sa tanan na lang, no? Sa uban pa, mga katropa, nga nagtanaw sa to ang programa. Live usab kita sa to ang YouTube channel. Ang YouTube channel, mga katropa, XFM Bukidnon, live usab kita diha. Makita usab kita, mga katropa, sa tuang programang Bullseye karong kabuntagon. Paki-follow usab, mga katropa, and subscribe sa tuang YouTube channel, mga katropa. No, aside sa tuang live programs, doon na po tayo mga posted diha ng mga balita, individual ng mga balita, mga katropa, nga pwede ninyong mapaminawan. Di na mo magsigig pangita, mga katropa, kaya naanagi diha. Individually, nakapost na gina, mga katropa, diha sa ito ang YouTube channel, XFM Bukidnon.
0: Bullseye!
1: Mga katropa, usa na ito, dawaton ang mga live reports o ito ang topic karong kabuntagon. Palutson, usa na ito ni katropa, ni isa kabalita ka ito nakalap sulod sa 24 oras. Kay mo niya itong mahimong basihan, katropa, sa ito ang programa karong kabuntagon. Dili kita, mga katropa, no? Matod pa, IPMR Pandian, gikumpirma ang magahat sa Valencia City ug lungsod sa Quezon, gipa-alerto ang apektadong komunidad. Ang kumpletong detalye pinagi ni katropang Hanilu Tabios nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Gipa-alerto karon ang mga apektadong komunidad sa atlanan sa Valencia City ug lungsod sa Quezon Bukidnon tungod sa hulga sa magahat o tradisyonal nga panimalo sa tribo. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang bae Irene Pandian, Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Valencia City, gikumpirma niini ang hulga sa magahat human gipusil patay ang usa ka alias Bobby, 33 anyos, niadtong Sabado sa gabi, September 19, 2016, kung diin gitumbo karon sa kapolisan nga Prison of Interest ang usa ka alias Asutay nga kani live-in partner sa 26 anyos nga babae. Kinsa mauna ang kasamtangang live-in partner sa biktima karon? Kinihuman ni Ikias paingon sa Quezon ang POI human sa nahitabong pagpamusil sa Barangay Banlag, Valencia City. Nagayusa na karon ang pwersa sa kasundaluhan PNP Valencia ug ang Tribal Council of Elders aron hugot nga bantayan o pangitaan o pamaagi nga masulbad ang maong problema sa labing daling panahon. Tungod sa gikadlukang magahat, doon na nay direktiba o pahimutang limang noong ato sa tanang miyembro sa Indigenous Peoples sa Dapita nga mag-amping og dili una moadto sa ubos nga bahin sa Valencia City. Gipalerto usab ang mga residente sa lungsod sa Quezon diin ginudahang dapit nga gitaguan sa niikyas nga suspeka.
2: Tung mga IP members ditong Dapita mag-amping lang kunya nay instruction ganinang buntag nga dili sa sila mobaba sa bahin sa Valencia City tungod kay aduna lagi gikahadlukan nga ginatao nga magmagahat. Pero ang atong barangay FMR dato Romel Mansalo naning kamot pud nga makuntak pud lagi namo ang sasayad sa Quezon aron nga mapugngan sa kay mangita sa gid og pamaagi nga masulbad ang maong problema.
4: Aron usab masiguro ang kaluwasan sa mga kabataan, padayon pang nakikoordina ang tribal council sa punong barangay sa Banlaga alang sa posibleng pagsuspenso una sa klase sa mga tulungaan sa maong lugar. Bisan tuod nga gikatahong pamilya ra sa suspek ang ginagukod sa mga bagani o lumad nga manggugubata, gihangyo gihapon ang publiko nga magmabinantayon sanglit dako ang posibilidad nga dunay laing madamay kung musilaob ang kagubot.
2: Most sa tribo, kung alimbawa ako ang nakasala, bulayas ko, dili maproblema tong kontra ma'am kay ang pamilya man mo ikwaon. So, possibly gyud siya nga adunay madamay. So, busa, mag-careful lang gyud ang mga nasangpit ng mga katawhan nga makaigsuna nato. Dili lang ang IP, kundili ang tibuok komunidad sa Barangay Banlag.
4: Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
1: Dang salamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Mga kato, mga katropa, no, isa ka pusil patay, mga katropa, nitabo dito sa Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon, mga katropa. No, gipusil, mga katropa, ang usa ka Bobby, no, alias Bobby, 33 anyos. Unya, kini siya katropa, na-label ni siya, mga katropa, isip magahat. Kuna, pagpanimalos, unsa may nahitabo din ini, mga katropa. Kini si alias Bobby, mga katropa, murag duna ni love triangle ang nahitabo niini. Ang suspek, mga katropa, gilang si alias Asutay, usa ka usa mga katropa ka lumad usab kini. Ang nahitabo ang 26 anyos nga kaipo ni Asutay, mga katropa. Nakibulag sa iya ha, unya dito katropa nakigrelasyon or ang iyang bagong karelasyon kaning biktima nga si Bobby. So mo ni hinungdan katropa ugat og hinungdan, mga katropa, sa ilahang bangi, sa iyahang kasilag kasuko, mga katropa. Kasuko ni alias Asutay maong iyahang gipusil patay si Bobby tungod sa paghigugma, mga katropa.
0: Bullseye.
1: Tilan gining gugma, basta gugma na gyud, basta kasing-kasing na gyud, mga katropa, ang paminawo nato. Wa na gitay mahuna-huna aning tarong. Oh? Basta kasing-kasing nagali katropa ang ato ipairal, mga katropa. Daghan gitang mabuhat katropa nga na pwedeng ikadaot sa tanan. Napatay, mga katropa, ni Asutay si alias Bobby. Ang nahitabo, mga katropa, wa magyapon siya nagmadaugon.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Huwag na po siya nagmadaugon, katropa, bisan o gigamit niya ang kining magahat, katropa, nga pamaaging sa pagpanimalo sa tribo. Kaining layas maghapon siya. Subot pa sabot, mga katropa, siya mismo kahibalo siya nga pwede siya gukdon sa balaod. Or, ning layas siya kay nasayon siya nga pwede po siya panimaslan. So, ingani ang nahitabo dito, mga katropa. Kaluoy in tawon, no, tungod sa dili siguro niya madawat, mga katropa, ang kapakyasan sa gugma, mga katropa. Gibiyaan si Asutay sa iyang ka-live-in partner, 26 anyos niya dito, mga katropa, nakita og paghigugma ni alias Bobby. Mao nagkagubot, mga katropa, ining babae katropa ang Rostom, murag gubot gini padulungan ining babae katropa ang Rostom. Kaning babae, magdala gini babae o kagubot gyud. Marag biblical man pud siguro ni katropang mga katropa. Kining babae kagubot gyud hatag ani. Imbis ilaw ng tahanan, daghan mang lalaki ang magpatay hinuon ani nga babae.

0: Europa. O, basin ang nagpalibot ya nga katawhan, labi na katong dili mga lumad. Basin nagtuo mo nga kini siya, kuara na siya nga panghitabo kanang nasa tumoy sa kong dila. Basin kini nga panghitabo mga katropa, nagtuo mo nga simple ra nga pagpamusil. Apan duna na day kalambigitan sa pa kaning magahat mga katropa. Unsa man ning magahat? Ang magahat ka tropa, gitawag din siya nga balos or retaliatory killing. Moy buot pasabot aning magahat. Sa tradisyon sa mga tribo sa bukid noon mga katropa, ang magahat, kani siya indigenous term ni siya mga katropa, nagpasabot sa pagpanimalos mga katropa, pagbalos sa kamatayon. Balos! Kung kita nga mga Bisaya, kita nga dili miyembro og tribo mga katropa, makaingon ka bang usa allowed ba dai ni? Ha? Allowed ba dai ni ka na mubalos kapag patay? Kagali kita manawagan magita nga dunay makasala ninyo. Iagi na to og legality kay dunay na proseso aron madakpan tong nagpatay. Ha? Pero nganong kaning magahat nganong gitolerate man eh? Nganong ginabuhat man eh sa tong mga kaigsuonan nga mga tribo? Pwede ba dai ni? Bullseye. Bullseye. No? Maka-question ta ba nga mga dili ta lumad, maka-question ta nga wa ta kita nga wala na sayod or wala ta kasabot mga katropa no unsa ang ilang pamalaod pamalakad mga katropa sa itong mga kaigsoonan nga mga lumad. O pananglitan, kung naay gipatay nga sakop sa tribo, naay obligasyon ang pamilya nga manimalos. Ana ang mahitabo mga katropa karon. Kay gipatay man mga katropa ang katong bagong hinigugma ning 26 anyos. So ang pamilya karon mga katropa sa biktima, posible nga manimalos ni sila. Manimalos ni sila mga katropa. Kinsa may basla ni ini? Ato anang hibawon unya. Okay, ato ang nahinabi katropa si IPMR Pandian mga katropa, no? Ato nang hibawon unya mga katropa. Unsa ang pamaagi sa pagpanimalos nila? Para ma-aware po ta nga dili ta mga lumad. Ha? Basi nung may unta nga, nanabatay word nga, kaning terminology na to nga, rido. O, dili lang ni siya ingon nga rido, mga katropa. Ha? Dili na siya ingon nga rido. Kay kini, iagi man i-proseso mga katropa sa to mga kalumaran. Ato aning hisgutan, palapdan pa nato ni unya mga katropa, kay di man ta pwede mangutang og oras kay ang tuang mga produkto mo, oro ba'y nagbuhi na to. At usang palutso ning pipila ka mga pahinomdo mga katropa. Aron nga tropa nga di ka madisgrasya sa kadalanan, malikay kas disgrasya. Labi na sa bukid doon mga katropa nga gisigra og fogs na pay haze mga katropa, ngit-ngit pandalan, asfalto pandalan nato mga katropa. Nga mo biyahe ka gabi, kinalan doon na kay tinaw nga pananaw. Pag tumar ka tropa og Vision X Plus capsule.
1: Tama.
0: Vision X Plus capsule mga katropa ang tumara. Aron mawala ng gabon-gabon sa imong mata, unya kung wala ka pa'y depekto sa imong mata, pero feeling ni mo katropa, abusado kay kasi imong mata tungkol sa imong trabaho, proteksyon ni ang imong mga mata, karon palang daan. Tomorrow katropa og Vision X Plus Capsule.
1: Tama.
0: Balik na taon-taon ha sa to ang programa ng Bullseye.
2: Bullseye! Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula, nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene, o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Janet, antay tayo sa anyo sa taga Bukidnon. Aduna jud ko problema sa akong mata. Labi na sa akong pananaw nga perting katula. Sige pud siya luha-luha. Problema kaayo ko kay maapektuhan jud ang ako ang trabaho, labi na kay call center ko. Karon kay na may nag-recommend sa kuha about anang Vision X Plus, so akong gisuwayan. Sa akong pagsuway sa sulod sa isa ka semana, wala jud ang pagkatul-katul o pagluha-luha sa ako ang mata. Okay jud ang akong pananaw. Tungod jud na sa Vision X Plus. So salamat kaayo Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus ituyo paghimo alang sa mata na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Yes to help.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon.

0: 101.7 XFM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Pagtaman!
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Wak-wak sa imong buhok.
1: Hi, mo ni laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
0: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo ang buhok.
1: Lagi? Taman ra ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
0: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
4: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka ba? Kaya kapanapit man itong ako. Juliet, oh, hindi ko ka ano. Manang edad na ako, kung ako nakabati gani. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka ba? Panakit gani, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Kray, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce magkaayo.
6: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niyanto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
6: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag-Sanfo Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginabang pakiramdam, Mag-Sanfo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanfo Plus Herbal Oil.
1: Sanfo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, antong paggabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungupuan ni sa doktor sa history. Na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro ganana, mangkilam.
1: Zanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

XFM Bukid Noon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala.